Kublai pi baro kinos ngap kini kedai ka kashwani shalong ka buan chapi. Aulai spa sao pui nyo pui nyan mito mi jom wif perang kat baru pras pa andre pu sao kilahertz. Pila ru banyu sengai ngi ha ka news on air am. Parlong nos ngap ngi pedang sombai pi baro ha kini ka steps ngi ublai ka lai pu waitering jemang arhajar arpon riu bat lang bai jong ki program ki bangi ngon lam chapi na kini ka station.

Kini kadai ke akash vani shilong parlo nos ngap hagini ke por ngap priang song bhai pi baro sha ka program ke surero hagini ke program mata ke step ngidon mat pesngo sha pi ke surero na ki arli ki ken honor wai mat ki ta ki ken thop ya i walam pok walang mat ki parlong bat i wel jun roy no si bat ki parlong tingit skem ba ki jirwai ki bangi ngin yo pan pan tem sha pi hagini ke program kitlong ki jingkar khu nam ta jom pi baro ki parlong nas ngap ki pesngap nalaki jongki yang kisem. Tiha gini kepur, ini ya ceprang bat gini ke program da kabanginya paishwa, sya i walambok walang bat kiparlong, haki artri gijirwai. Jirimaya bat, kewipa gijirwai kebala aikur teng, rihasih.

Parlok nos ngak madin jong gitu ki jirwai na i walembok walang bat ki parlong. Ha ki jirwai bila ai kurteng jirimaya bat rilong kasi. Ha ki ni kepor pat ngine pai sasya ki jirwai na i Wiljun Roy nosit bat ki parlong. Pindik sengawiki ha ki jirwai bila ai kurteng pentemai bat ngin ra jingshai.

0: kadek akash vani shalong hakini ko por ngin olam shopi yaki sembo maulanai hakini ke step idon yaki sembo maulanai na I Dr. S.L. Marbanyang pan na I ba Robert Eldkar tingin sedang shwa la ki sembo maulanai na I Dr. S.L. Marbanyang halor kapang kiding pengkiang bat kijing kelon ha kijing persyang kidek ki mau jam sya kijing job.
1: Kembali fibro, kiding pengkiang bat kijing kelon, hai kijing persang, kidei ki mau jam cek kijing job. Buon sin gelenti sekler ki lom jong kanam, mat keburam, kalong bakim ke bedap de ki koro koram. Tang gitu ken gi bai ne hai kijing persang ki, bagi badam minot tista, kilap ban poi sekatong. Kabasung si ban syemat jauh sungguh kolong, babon ikhna asam lajungi. Kelek banwa dikelenti basuk bagi bajeli henrei tang hadin ka toni por ki bakla lentino ni kimla kerda nalai kenduk mo siang kumta ki kendran din no bagi poi seno seno ka bakham so sang sot pat kalong baga cika ban persang biang kim tre syu bai pen kesan pen ban le di ne ki bun ki ne jutang ki bam donnong rim hei hei udil karni ji uang. Kajinga per pring kibri ba job bat kitu ki ba khlem bon sin ka chong e ha ka jolong briew hi kibri yo jing sneng ji hikai ni jing le bakla ki chong ki ma ki bai yai per syang biang da ka wai pat kalenti ki onong bat poi clear ki lom jong ka nam bat ka buram kini kim dei sate kin tien shu thao ni ki jing ong ba shupan lights now em ki dei ki jing shisha ki bakhrao bagi bamla abandan kidon bun ki khana ki baja sya ba sakhi spangani makoi ni taga di ni rum Abraham Lincoln presiden bukan rio jonggari Amerika seja praspa nrhoe do seja praspa nrusan uang kajing sngau ka bakhrao jonga kamdai hatu phlaklono hajing persang jung phi henry hatu phlahon mo tangkumta Hoj ban syukuran ti dek khtian ti ke basuk. Rai ban pen'i dikikam pat ke be'eh tiang. Tung ni apet kumno ni uruk rau pen'i dikikam. Kini harum kadai ki banta jong ke histori haka jing im jung uh. Hausnam seja praspa alai huwai ulap hi ala ke bisnes. Hausnam seja praspa alai huar ulap sya'arim collection. Hausnam seja praspa alai huar ulap hi ala biang ke bisnes. Hausnam seja praspa alai pusa ula job election seka legislator ni MLA kumbangi sini. Hausnam seja praspa alai pusan kaba iit batonyu kelayap. Hausnam seja praspa alai punriu la kempang janor. Hausnam seja praspa alai pura ula rem kajinya jet pikar. Hausnam seja praspa asopo

0: Para lok nong sengap akan ke step ngin walam shepi ya ke jingkren haka jingrake ya ke World No Tobacco Day arhajar arpun rio. But even I ke jingkren ide Dr. Nathaniel Karumno I Nodal Officer ke Tobacco Cessation Center Negrims Shillong.
1: Kublai fi baro ya kini ke World No Tobacco Day kedi bala organize ke World Health Organization man kasnam kathong jong ka ne ka long bangin ai ya ka jing shampang ne ka jing suthu ya ki pai ba shipang ka jing sneo jong ka jing bam kini ki duma ne ka jing di ki duma ti menta usnam ka team ka long da ka phareng number ba ka di ba organize ka World Health Organization ti ka team jong ta usnam ka dei unmasking the appeal countering nicotine and tobacco addiction kini ka team ka mut mar bangi bon ki company jong kini ki bai de ba kini ki tobacco kim ju pen pau persa is a dia ba ki de ki company tobacco de kalong ba ki deng na ka mas sepo apat mo ubri u badeng ya ka mas kemot ka dur jong u le ni ka jing sisa jong ka dur jong u ka di hadin jong ta ka mas em ta ka dau long kini ki company ba pair o pair bai de ba kini ki tobacco ki long khasa ka jo ka dur hi ta ka dau kathim ta usnam ngila bu ya kata bang unmasking kemut mo ban weng no ek ta ka mas baka te ngan batai khnya ke e hapo jong ni uduma ka don mon mar ni da ong duma kemut ki dan arjat ki duma ki wei ki di duma ki ba mi tadam ki wei pa ki duma ki ba mi tadam te thrai bro ngi tip hi ki duma ki ba mi tadam ki di kum sigret te ubiri te long hapo jong ta uduma don iu Wening kong e ude uta o chemical nicotine uta o nicotine ule u ka met jungi hampangi di u cigarette ni yang ibam u duma ti uta o nicotine u pen kalai ngi ban kwa si kwa ban bam ne kwa si kwa ban di ta ka dau fi e ki brio ki ba million ban bam ki nu ki jing bam company ki duma pan masala ne ki duma sala ne ki cigarette kim jula ban sha ban e sendat mar ki hab ki kwa be tadi ti puar ban di ne ban bam ki kwa be ban bam na ka dau jong ni jing dol ni nikotin tu e de udan hapo jong kini ki duma ni ki pan masla na ki sigaret ki dan so ki ta gitar gitar ki long kum ki tu ki nong no ka black topping mo ong ye surok ka di ka dan tar ma ka tu ka ba long chemical ka bayong ti kini baro ki la ban kta ki tar ma ha bingiring ban siem ti kita ki wei ki basa pa ki de ki ba laban kata ikan dekat met jeng pi but laban cause cancer mo te aling in pet ke ba habangi bam ne bangi di ya uni u sigaret ne bangi bam du masla ne ngi bam kini pan masla ke ke kala ban kata mo ke bening kong kala ban kata habangi di sigaret kala ban kata ya ki tar jeng te ki laban thau jeng pang kum ka jeng pang ma jenja ban jeng mesim Nani pila banyu kata ka lungs cancer kum neka jing bampong jong ki kini ki do tor jong ki tiga ba ar pat ni la banyu ka jing stomen rimen siem ban ban no ban dan kata ka jing pang jong ku kelong snam mar ba habang di secret kini ki thiet snam ba di de ba ki kelong snam ki la ban block ti kata di ka wei ti ni sai ya snow pat mo ni si yo kidan kibriyo ki ang menta shukio QBP dan ya shu strokes net yo heart attack yo cardiac arrest kita baro mong ha langi di secret ka jingpang ka ba khamat be de bar ki klong snam di kita perthai menta mak shit ong ka lifestyle disease na kitin pareng kemud di kita ketika rekom im jungi pelong banyo kita jak jing stoma Teha jengmut jemper khat rukum tahi dan ngidi sekret dengan ngibam kini du masla, kipan masla, kakta ya ke jebiang jengi, ya ke tiat jengi. Tiba-tiba bak kasih hantur bak kini gidok, berniat benar hantur.

pilak banyak di jimpang periodontitis, gingivitis, bekot ketin pareng. Kibrio mentah kibun kibawan seki dentist mah ki ong ngam judan jimbam kenyang numa ngasit bam duma ngasit bam kipan masalah tambalong tang ke beniat jengah pak syuk hap lah kahap paki hi kadau kelong ba habang gibam ini kipan masalah gibam ingin ki dumas lah kini ki doa ki babat ya ki siing jeng ke beniat ke pen long terha ti kelong inflame lah ketin pareng habalong kum ta ti kini ke siing ke babat ya ke beniat pat ke senjar no kin hata kedur ki saksi no kini ki beniat ki hap lah kahap ti kawairu kebolong jelai ham tak kipuar dia kaya eh kan dia mesti orang ke oral cancer lah banyak cancer jangki dok berniat lah banyak cancer jangki telit filah banyak cancer nak ki ki gam so kawai ru ki dan ki kes ki ba ki jenjar ban ang ki melas ban ang nomor beli kita ki fibers nak ki dok sa ki babat jangki ni ngap ki lah long tight kata kajung sistem ki kod OSMS mana dekat ketian medical term tiga bekam long jelai bah kari kasi jantung ajungi kalong jumpang kanser na jumpang bang pong jungu rendang mah si ang ah yo kanser throat na yo kanser kini ki renti ban ke ban bam jung bam mah tiga kini borok nongol ba kibrio hamba ki bam kini dumasla ki kuai ki kta ba ki ngut spot tangkadau ki kta kini ki renti banyak ke bam ke esophagus ni ke throat cancer bagi kot mentah te kawai ru hakamet jengi mong dan kam ya ka le air ni ke oksigen nak tin paring mengenong yo kamet ke pesat baklan te haba duna ka oksigen ubri utlat ubri king boyong ubri kolan te da fidi secret na fi bam duma ka kta ik ni ka jengia jong ka kesnam ka bubun ka oksigen mah te kata ru ke kawai ka ka ba lak ban ketak ya ka kemet ke pahal jengi minta apa abang ikan ke jing di sekret kita ar benta ki beriu ma ki ba ketak kewai kita ba kot ke ketin pareng ki aktif semua ke kemud kide kita ki ba di hi dalam dia kita ki kot ki active smokers but ki wei pat kide ki ba syong marjan ba kita ki ba di sekret kita ki kot ki passive smokers tengi abang ilet ban ai jihikai ya ki pat ba ngihikai ngipin iya ka jeng kta jeng ki sigret la ni ki tu du masla kam ta mek sigret haba ngi syong haki jaga pait ba ngipin sutfu iki iya ka jeng kta jeng ki balong ki passive smokers namar jala dia kim di hendri na kadaw ba ki wei ki di ki yuk lang ki tu ki jeng pang baro ki lak banyok ngam ang baro ki nyuk ki lak banyok ba pilak banyok pun jat ki jeng pang ti na kata kadaw pi baro ki pai ba ki basngap ini program pidi ban sutu ya kata haba pi pidi sigaret ialah dia pidi perkat dia ki wei ru kamtam ki kelung ki kena ki badan hajan ki temen ki beri ki bestam no ana ka jing di sigaret jung pi ka kata lang ki wei te kat kum ka jing ya ka census ka ba thamai e menta uni u tubako u penyap palat ya pra million ki beri ber ko ki pertai but she spa point lai million pat ka jingnya ngi syam ha kita ki beri ki bolong second hand smoke kita ki buang ngai female ki passive smoker ti by day bak kania ngan chu pen snow hopi but ngan ai ke jing kai ruk away ka don ka act ka bala pass da ka sarkar jungi ka kata ka khot ka copa act COTPA arjar lai ka full form jung ni ka de cigarette and other tobacco products provision advertisement and regulation of trade and commerce the hani ka act dan ki bon ki section ma ka section ka ban kong ka long section 4 kata ka khang yang ni ban di cigarette ha po public place ma smoking in public place is prohibited kata ni ka section 4 de kinu kinu ki ba le persia ya kata ka section ki la ban ngat ha ka fine ma kat kum ba section 4 uno bale persia ekta unna ban sya fine han aspa tengga kat kumba ai ha kini ka ek mo ya kata ngimla ban pen kiu na pen duna ka ba ar pan ka section 5 ha kata ka section kemut ngimla ar ban advertise ya kanu nu ka company bai de ba kini ki jing di duma la ne ki jing bam duma ki pan masala kata ka hab anda section 5 mo ka wei pat sa ka ba andrio ka section ka de bandi lagi kelung kena ne ki menu-menu ki badang apo ka khat frasnam te kataru ka don ha ka section 6 kemot kinu-kinu ki balik persya ya kata ne ki nong di khamtam ya ki bedi ya ki kelung kena apo

0: Yes, welcome back, dear listeners. You're still here with us on the studios of Akashvani Shillong, and we have the first caller of today. Hello.
1: Hello.
0: Hello, good morning, Kong.
1: Oh, good morning, Ida
0: Ikong Ayumo.
1: Kong Ding Do.
0: Ikong Ding Do. Tikong Kadi Kasin Kabaning Kong Bangayo Yakran Bat Pide.
1: How are you?
0: Tia sungutan nat kong banyo akren ya pinga juyo sungutang ka kerteng jong pina kapur sa kapur tamba ngampat juyo akren.
1: Tia sungutan nat kerteng ban kun ban kapur tamba ngam yo sa tia kalain.
0: Oh ha ha ka busy kalain mo.
1: Ada kalain ya sani.
0: Ha ha ha.
1: Nga kam yo ti na de bas lap le len yo kam yo.
0: Kade kade ka thut hi mo teng teng don be jong thut hani te te don bo ka de de bingi yo menta ka sngi so ba ka di ka sngi sandi. So I'm very lucky na mata jong phi. Tie kong ding do phi kwa sngap jura yu mata sngi.
1: Na kwa a sngap na ka ding do jong u bob fit. Anu ko no ding do bob fit.
0: Bob fits. Okay, tie na ka jura jong bob fits ting idon ka ni ka bo glorious. Tie ngan pentam da ka ni ka long mo ko.
1: Pentam da ka tu ru
0: ha. Ha. Tie phi kwa ban pen sngap sung bhai no kong ka ni jura.
1: Na kwa ban pen sngap sung bhai. Ya ki paraluk jong nga ngam dajer keteng hi nga tarai paraluk jong nga kila ya tip
0: ha ha kila ya bun ki paraluk jong
1: ang tu baro apo alin dia radio jong pintu
0: ha kum di sibut
1: bat ya kitu ki paraluk trajor ti dia sengap ya ti dia sengap ya ni kari kuas program na kapua sa kapua tak kuntahi na marka de kesin ke benengkong atan
0: ha kong te khubli sibun kong namta kitu ki dedication ki jong phi te kani ga jurai ka nyak kerpang na kebenta ka jong phi bat ki bahing hasam ki jong phi ru mo ki lok ki jor ki jong phi tinginya pentam no kani ga jurai mo kong ta have a nice day
1: ta ki phi ru
2: Ha ha ha.

Kublai phi baro ki parlop nong snap ka step ka basuk bat ka badap jinker ku y phi baro. Kani gade ka Akash Vani Shillong bat hakni ka por ngin beteng ya ka transmission na ka bang ya pai bat sa shek away bat ka program na tway ka do anun. Tingin sa pentem shpi ki jingwai jong iba Sinder San Karbani bat kumjuru na I San Kupar Maulong. Tingin ya pai shomanta sa iba Sinder San Karbani. Hag ni ka jingrai ka bai ai ka teng isne try ya ka ri khasi.

ngakwa ban kli yaki bro arngot bat ngati kena baginong snap jangka man ki bat ru kin kwa ban tip kei ka bor ka bala penlong yakane ka jing job kei ka jingkot jingmot ka bala penchlor yaki kei ki thong ki bakila bo na ka banta yala de bat komno kila trai ban pen urlong yaki katno kalong ka ba e ban poi shakane ka kerdan jangka jing job u guran darvir ulong bahak ba sedang ule kendo shibun ki jing e kidan bon sien bu arta tien yala de baru perkhat hato ula jiet ka badain em hagi jing ila kai om ju job man ka por teng teng ki jing hikai na gi jing sha rem jongki lanu lanu ru haba urem omla ban pendep ya ka jing ila kai ka bu kumi lenti ni umat ka jing men sao ka yeng ka sem jong u pat ka ju yeng hasan da jong u ki ju ong ye u kamper ka sngi ka bas neu ne wat ka snem ka bas neu kam pen sneu gi jing em jong pi wat sange ban pho sneu u coach jong uru ul hikai u ek jing hikai ka bakong san u ju ong la da phim le om dan mano mano ru ban le na ga banta jong phi kita ki kentien ki lasa abat u ha bagi bahayang bahasam jong u coach jong u bat ki breu ke badan saudong jong u kle yai beteng ban ai men siam bat kershan ye u ke jing ang nuot kam juja kata ke jing kershan ke maman ke por kala ai bor u ban yai beteng ban ya chakmat wala ke jing let ke long ke ba e katno katno ru ngalakali saya u animesh ule tho bahaka basdang ya ka kamela kai ha kasnam arhazar arpuwei bon ki breyo ki baong yu kane ka dik ka kam ka bathmai na ka banta jong phi hato phiti kana ba pinla ban job haka andre u jubab bet menta bangla rung ha kane ka kam ngalakut jengmot ban penlong ya ka bakan tre kam bat job ukpa jong uru u ong yu man ka por si sien ba pila jet kane ka lenti wat phai dien shu baro ki perkhat ban yo ya ek ek ge jingem rei tangkat tok ane ki ba mi shisha bat le akata to yai ne ak thong jong phi bat to nang ya chakmat ulapan tikna yo khon ba ke yeng ka sem jung u kan kershan u ha baro ki liang la ka long ka jing kershan ka jing sngo ka jing kershan da ka pisa ne kanu kanu ka u don kam u ju ang phi shu tre shi tam bat pen ye ke india ya ke ka ba phila ban yo kum u guran darvir ma uru bonsien uji asngo bagi breo ki ong baki nong india kim dan hagi jeans jongki ban mare hapo shipo second ne wat shipo point iwe second bat baka jinge mare aka kerdan ka ba hetam kam shim lathmu nagabanta jongki hendre menta maki bro arngot kila pen shisha bagi nong india kila aban le ekata amdan ke ke ka ba kim la aban le kilong ki bala ban penurlong ya kanu kanu ka kam ka baki bu jingmut kini ki jing perkat ki penchlori u man la kasngi kat bagi dang beteng bani jing hikai kinang pen bha bej ya ka por jong ki bat ki pen prai la ki jong ki jing khanglat menta ki breu ki la sedang ban ngej bagi nong india kila ban tebet bha ha ka jing mare step rukum jo bat kim chem la sange hang ne baro arngot kila sha jet cha ka commonwealth games bat gila kut jingmut ban hila akai kham bha shu shu ha gi jingil akai ki ban sawan. Ngalong badon ke air ke air ka ba nga sngow lungo ba nga tikna ba buon ki waypat kin long kumju. Ngaliyo sngow ba maki berorngut ki long ki parlok ki ba ya jan bha. Hato kila penlong ya kanu kanu ke jingis ngthuk jingmut ha padeng jongki. Balada uway na ki upan pray ke rekod jong waypat. Uwaypat unnet ban pen prabiyang ya ka. Ngalong yu animesh bo niya thuk shuwa yangi. U animesh u loong baka record ka ba menshua ka ba shipho point iway pra second kada shisha ka jong u. Nang taha ka semi-final u guran darvir u lapan praya ka da ka ba kamay shipho point iway hinyo second. Haka semi-final ka ba buot pat u lapan prabiyang ya ka da ka por ka ba shipho point iway san second. Haka ta ka kalamat baro arngut kila yas leak sngob ha. Kila sngob baka day ka sngi ka ba kraw namar ba lapan praya ka record jong kari. Bat rengkat kila kentiau ya kekerdan. Hoat kedan ke jingil akai ya keporel akai, hendrai kedan ke jingil akai ke bakot bakya. Ha ke jing shisha, wat ha shuwa kene ke jingil akai, kile let lang sya Saudi Arabia na kebenta kewe ke jingil kop. Kile sa lang hangta, bat ke jia keren sya pang, bandra ke jing mare estet jenggeri India sya kekerdan ke basyalor. Kile ngit bat kene ke jingkit klia kadan haki kiti jengki. Kei ke bakila ban job kan ai men siam ki waypat kinong ila kai bat kan pechlor ki waypat kinong india ban nge ba makiru kila ban tebet bha ha ke jing mare estet ngal keli yo guran der

jing job ku kru kawaki de yoki iwas nyasuk bahato hawaya awo ye kelamo animesh kujur da khana u yanga ye pertik treu neite kamon wo manu utau wakso ye record ha garil ne u national record holder ha ge yakob yong ge phet pala aspa mitar bu ge sos pa mitar oi wo manu le u khon yong ka chatisgar u kujur khana u yanga le u omi khmar u ge odisha ha gelumpung yakob u pher u pher dangnin snemle the job you go kusna magalumpung you cop you got a tip come Asian championship we go world university games khana haro yinga chapang is dang wo lalti hagri ka kamile ke ne rusnam arjar arba wi hadine de pure u na gi score manula khna score yong sainik school ambi kapur we ne chwa jo manule u yele ke football hagbre khana hadinu sampat ka khlam covid 19 ki bai ki pa yong ole ju e lat ki o mi u chalai wo yele ki le ne wo pet u par kam wo i long i man da sdang i wo thanda ha de nyong ka khlam ong wo gi lok ki jor yong o gi jo ile bo lang u le wo o ki ni ki ong gi o chapang ka ta ka state athletics meet ka da man wo wo gani pen man wo e men sim bo yo o wo chim ban ta u khana u ri chim ban ta u ha ka ta ka ye ko wai wa mtubule wa gani man pathan go ga ka kabu wa cha je ne ban ta wa yo mi khmat chakari la ne ga national level ne ter cha je rule o yukhon ga lumpung yu kop yang ga national championship ha ga ka ni ni khun ro mi khmat u ga india ha ga lumpung yu kop ki wa em chabar gari la ne ki international level ha wa yo wa no yu klam wa gurin der virji o yo khana nga cha phang yong mi wan Hagwa gurin derwir de khna u wato o manu kam u petty officer hag chak krek kam kichipai lanegi Indian Navy. Khna u yenga wa kamaman kate o manu kam u te u smart tam u pet lane u fastest sprinter hapo India. Ongule wadangini wadep de ye wo bo yega national record hagi yakop yonga chispa mitar de wo ye wo pet ha ipor I wo chipao point kende second an he. We canal le inga wato o manu nong India wuning kong tam wo yu pet hapo chi pao pon yi vi second. Ong horo u wo o trang u wo e chikri gari le de mani hamadan u yi pet pala ne hagi uniform le kam jo. Canal le wo pun ar u pa u wo pa pun u to ki bru ki vile ke sports. Pun ken mo horo u de wo ong wa India jo em ga dustor go wo pun ko ji ki yungi sem nyong ki hagi tamasa ki wo kerpang ki wo per kam ga diwali. Wagajing pedang yang senang mutambi lani ke New Year. Ong uha kami ni gipor yang kita masa, o wapau yang o, jok pun kot ki ki khusna mapher opher ki waki di yok ki. Kanau wakat wan mani was senyau sok sao kenjai, waw lek ye ni, wai pen kemen gelek ye o semen. Kanau yang a cepang I jingmut, hau pun kot ki khusna, wai kanau lek ye giparam, hai won the job, wai yok u ye gini ki khusna, nu job u, we nu chonu yigini gidur kiwa man kam kajing sa kenmo. U gurin der virji hau kana poromu yunga kenmo kam man wo jok lalu tiu na ibenta wo yo u yikoni gilumpung yoko jok ule yiki khusnam hagari we yirap kale yiki kenho ni yong o wo poy chaka thong yong ijob. Gini ki kana ki yong o yemen sen we penchlur ki yunga we snyakwa ale wo ong yi o wo nangkere chitomu hagu wo tor tiyao su prang haga kamile ke sports khana ro u kamon manu wasnya suk bha wa li pet stamp haga wa kentu le u wa khut lang u wanga wer ba wer sdang u wa e si ka yenga we u batai u le yenga cha phang gi jing chem gi ong u hai la lu ti haga kamile ke sports khana ro u kamon u ju kun mu hagi por gi ba pet u ya u Usain Bolt u re ye wa pun kenya ko world record emle ga khubor go snyaw danda bha go ye so lang waite ong uji sen ga sngi kala dang pe tv u ka be yong o pendam ga ga tv dap to ong ga to ipor wo kre kot no ong go o em kam pun lai jing mut mi hai pure buti yong me henrei u gorin der bir jubab u ye ga be yong o de wo ong wala dam cha go pe tv mun tu ga sngi da poi por wo ga be da hap no go pe hapo tv yo khon yong ka dep yo ong ko pek utai u gorin dervi dang pet u ne jang gorin dervir ong u wakat wan man saket ke isnya komen wa ga bay ke yo yo go yo hawi khonu
ha kayakop pet pela hapo TV. Mto duite ugurin derbir kanaro yinga wo o to wanu nagateka long yung long sem kawanaga middle class family. Hago pa yung o to wile ke volleyball henry nay down i e iko hayung hasem da hapna uo e e kakamile ke sports. I ang not i wo o jo yoluti bahu mani wa satin klem da yo open dem. Ong yunga kamon wo pao yung o yo yagateka jing trang ha o. Ha ko ngayu hay snyausmen wo kon yung o le chi sin gasngi da open man kamu yebedemut wa mang. Ongu wo pao yung o jo iklam bahu barbor chapangki kana yung ubru yele ke sports wo pao wewa unong pet wo smart tam. Yau te portoj kamu Milkha Singh. Kana yung a kamon kularu yau pao yung o wati sin gasngi da pun man kam wai pun sai so u ye jing ang nod upao. Henry upao yung o wan senyu yu o David wan de wa ong wai jing yu jngai lani ka thong mjo wan I de yu sok lani I wapna wan hi em kam ikre chitam wakam jo le ikut jing mud. Ong u upao yung o jo ong kamon nu Milkha Singh kre chitamu wau sikai u cha sikai de wai pet aga sngi wai chit kwa e Wei man ge sngi praktisu de ki kenta kenta klem chong nia. Kini ki khana gi yong pa u pun chlor we pun dap ki ai men sin I yonga ong u goren der verji. Khana u yanga le kamon wo pa yong open chlor we ai men sin wi o o yu kon we mi kman yegri ka yong o wo kam jo le wo ra nam ra borom hi ya kri. U goren der verji ong u yanga hawo jeru yeg yeko yong ko chispa amitar bon gi bru gi bo ong yi o Waham chim, dek cispa amitar. Lebah agni to amtok gile ke yang ginong India. Wai amtok gudu cina ne benta gibu smart uphead hagi yekop yang cispa amitar sprint. Henry O, wopa u gain skem gi yekata ke nong rim gubu ki em ki. Yekalam gi praki, katu, kamada jet yekani geluti, mhoi de ukur uin lani ukun randi. Upun yo ji gibru gibu dok jingkermen, wai gibu ong, wum ye uman, Nai bha iwa ongibru iwum yeuman to kala I che yireyi iwa yeuman wai iwa jom. Ongwe nga kamon wau pao yong ojo pun chlur yu ode wa ong. Dao yemi. Nai bha nga ema gata ka jingchanya ako skem bha hame. Kada kamte gani ka jinget ka yong pa yong gurin der virji hao man ga gobor yu o wau tuyabe chakman. Ongwe nga deilang waiti isnyao skem ha ka jinget ptenbe o wau la chakman. Wainne kwa awo pachat di ka kubor cha waro gi nong India wa gi nong India le yebe ki waw sprint le ne upet kam kunam. Yebe yu yok yebe tmu wa yebe yu yukun percha wa gi bruy gup charkay tam ha ka pertai le ong u gurin der vir ji. Nga ong o yiki pet ki yiki ki wa pi pun argut yok pi. Man sikhet ki ki wa pelabha. Dupo arsni pun arpi yebe pun kenye ka rekord yong ka rila ni ka national rekord. Hadu lesin. Upet hagi yekop ye pet pela yang kecispa amitar to mto yu suk. Nai bha kamar kedau tan da u gorendir virji uwa ong. Wa kibru bon sin jo onggi waginong India to mm ubiang bor bhagi hei to wagini gejai yelek ki. Henry nga ong yeki hanla haperdi ki jing ek ki wapaknan bon jay bon sker le. Kini ki penar da yok ki ye yireyi iwa rap her iwa rap pela. Kwa awo pun tip le ki wap hi ye ka program man ki baat. Wadang kwa chok chok ki waw tip. Ka yika ka bor ka manadin ka wang nyet hadu waw poy cha ka thong. Ka yika ka teka jingkut jingmut. Ka waw kamman ka teka thong ka waw bo na even ta yong ide. Kamman pun krek kam ye ki te wuro. Wai hadu katwan man go iwa e waw poy cha du ka ni ka kerdan. Ha ka waw ugurin der virji ong winga wa ha o na wasdang cham. Maru yu chi bon gi jing e. Hagwa em bon sin jo arta ten we do jing kermen upendo o yu o hi ai le. Hagwa ten ten jo prakadu tip iwa to mo iwa let mo ini le. Henry haka kam sport si pi mye pi u job bet mani por. Emi por usnyao to we wo yu a jing sneng pi nika jing bakala ke yong pi. Ong uyu nga wa hai por iwa remu snyao wa to emdi. Da biang bhai te irukom ikhuni yong o le ne. Wa mong wa ta ka ne wa mun so. Henry halakata le ki wa yunga sem yong o. Mja mu ee ben le ne kalawar ngen ki o. Wa ye barbor hi em lang bat ki wa o. Nado wa sedang. Ong uyu nga wa
Ki batan ki even seen by you o

wa mper da lai ba hi ki kam gi cham ne ba mto ka chisngi ka sngi ka wo si le ni open set a ye te jing em ham jo do jing kermen ne te mto ri te khana ro wi nga kamon wa wo si ka yu yong o le ni coach jo hi ka yu o cha phang ka te jing snen le ni ka le nong ko kong san ba re wa ong le da mle mi ki de mi md ki wo le ne won ta yong me kini ki kinte ne sa ki hanga ong gurinder virji cho cho ong ro u ha ki wa hayung hasem ne te wasikai ba kam jo le ki bru ki am ha chan ha jinga ki ong phi tan gi wo em se mai kar chan ka din yong yo abor yo am sim jo ple jo blat ko ong ni kun ro ong yu nga wa to nei ni daw yong kar chan i wo yo pen man ga yanga wo yo abor wo lai cha khmat hanla de e kuluti kawa e le karane liang animesh jiwon ole khanao yinga cha phang kamon des dang wu yiga kame de ke sports lani ga athletics house nem arjar arpa wi hagbo bon gi bru ong gi o kini to man ga gunta ga thme wai em le gi bo jingkli o wa yeu mam yeu mo wo po cha ka ta thong henry animesh jiwon juba wu yiki de ong katu batan de psya chegni gunta yong gi le ki ukut jingmut wai wo kre chitam upanman kam wo mangale ko saiso saisla wo anime is jile ong wo pao yong o jo ong bao yo chi sen hi wo de jeti guruti ham jo kro in den de bon gi upar khat cha phang yo ye jing job le ni yi re yi he ge jing im tang wo du ka chak don hi wo mi is khet nei thao i wo suk wo le ye kam yai ne ha ga thong wo pten yo la cha khman ong le wo ne liang yong o pen tikna u

yegi uku te prang ha ka kamile ke sports lingba ka sprinting hawa ya won wo kulli yo gurin der vir ole khnao yinga bo pun ar ngot ragi wo yukun bai wo pet wo yo eti kala lam la ibor isa yong ki wo khnao le le de jia wo em kam yarap ne kar chan iwi yebi ki em lang bai ki chirum ha open kan mogi yinga nuksa hai por chwag record breaking race hadin bo gurin der vir de bo yo record wo ha chwao to sa pali ka yong anime wo pet kini pun argut ye pun chit pun sai langgi ye do ipran iyongki sya suk ba ha khana gi nga kamon we sambut sambudiyagi ha go gurin derwir ongu yo animesh wa go unta go sdang nak dong to man go biang ba we mk mo jit dakati kelin ye kalam gi praki wala daman kar man le wirab ba ki praki ne ba snyang gi le ye pun ku iwi ye wi yirab kale wo yo man sim cho cho Ongki wa yeman perlok to mani wem kamha kamtam ho em chabar ke jingye ko we ite to uyosuki hagini ki arngut henrei mane em wan hamadan wo yukun iye to lok hapen wiar chwa chipor ne bha du hete poron hi yo yeo pula jimut yo yeo pet rap smat ne bha ge yukop ko khoj ko suba ye rap kale wo pun chlor yi gwi le ki wo kre chitom we wo le bha Hachwa wo kut iye kalam yong iye jingbot yagini ki khanru. Ong iye ki wo pet ka jingye ko wo hapradig yong pi arngut. Kam ki wile ke to man sakhet ka kataka mensem ko wo klan ha ka kamile ke sports. Em kam wo em kataka mensem ni khun na even ta wo yok ye job hai im semen. Henry na even ta wo pun bha wo kam jo le wo da ye buromi akor yong ka riwan. Wo kam jo le wo ra ye nam yong ki wile ke ka ri India chajrong. Em kam hile o em gata ka jingye to ka jingye siyao to jingbun. Nga yo, bo yi mensim kam ki wile ke sports ki wikini ki arngut em gi u mansa kiet ka ka wupila wa yi kubo to u yo ye yero. Nga liang yong ngale pun chlur yi ki wa yi kun biang gi iwi ye iwi wa yi wapten gile u yerap iwi ye iwi yo nang ye cho cho ki uku chaprang. Kani mansa kiet ka ka nuksa ka wa biang tam ka wa bo sen chemele e kubinta wa e kubilei Wai wo kit bok kit rwiang yi gini ki kon kenru yong gari. Wai wo snyaw ti kenale wiki nihi da putengi. Uwan rak nam rak warom ya gari lingba. I mensim kerek citam. Wai snyaw ti kenale wiki nihi da poigi juga tong. Ki warap chaneng haki snem ki wawan. Prari umaya hakamini por ki wabon ki benta. Hagari mat ki ye chit. I wachaw pelat. Lingba ini chit. Mani yu em kam ha wo sumari ide. Yele udi manipor, wai wo pun dap yega met dega Ledami ipi chalet haga sngile kan mo wo chim yegi laat yada. Kentu le ye wro wo pet yegi kindon sikai yegi wadapun mi yegi chanat krekam wo pair o pair yong ka sorkar hayato wai ni. Prolog haga riga yong I, irukom yele yekun wai chit. Yong ka sngi hay por liur to iwa yew chem hagi yung chet jag yong I. Ye bila u yosuki wanadu wos dang chit Usempat ikalah yaitu Wai bami di ibang itiang haga yung kesem yung ilet sedang ukalah Ha ki katu kat ni terligi tau Ki de buk haki kecukendau Dap te yau buk hamiat dining hayung cetja Cai bila wani tau da sedang le o buk yai doi hayung cetja Kan wah haki bubun wan ki yung kesem cet kile Yagi sepin dap te pun krek ki yau bam Jusnya apana wai pijen cepang kini gijat jingdi kiwa cengai wai kiwa pen pengat. Lada lai piji kibenta kiwa man pedenyong ki India dao cempi ya ki am panna ha kiwa bon ki tau. Em ki umsok sepin kiwa mtok dukat obang henrei e gila iya ti isnyaw sehir lani isnyaw laik lut nai chit. Ha Punjab wa ha Haryana dao yobi gijat jingdi kiwa em ha ki kelas kiwa hek wa hek ya gada tip le kam ki lassi. Rajasthan wa Gujarat uyopi yeki chas ki wo man ki jingdi ki wo byang tam ne wan ta wo pun pengat ha ki wi tuan ki jat jingbam. Wei Habihar Jharkhand wa ha ki benta ka than mi singi yong ko Uttar Pradesh uyopi yeki sattu sharbat ko man sakhet ko wi ni ki jat jingdi ko wo mbiere upanya ha ne dao I bang yong ka ne bha ka ni pendap ko yo kpo wei e bor ka le kam jo. Hagi benta yang katan konkan wa goa uyopi ye ka kokum sharbat wa sol kari

man giwi ni kijat jingdi ki wo panana amba hagiwenta yang ke South India wan kijat jingdi ki rap pau kam ke panakam nirmor wa ke sambaram to ki wo keit bah ki bru udi kat bah Odisha bel pana kini le em gi thaul ni gebenta ku kerpang bah kini mau man gi dukat kite ki jingdi dan hi henre man gi le gebenta ke kongsan bah wa kam jo le ke dustur yang gi thanyo pher of pher yang ri India hagini yo ile ye snyau yang ke ek bharat shrestha bharat wai em sebit wan ibarap kongsan ibene kenmu ha ke wan negini ja jingdi ki bo bon to ki bo mi ni gi yong chat ja gi yong i negi thau gi bhau yong i hi kinim to ki bo wan leng ba ki ti company le ni gi brand gi wo he gi wo he negi lat pelayau henrai kini em ki haki ya ka ta ka bor bo kam jo le ichempang yong gi pateng kara kam te nga pun chluri phi woro wo per chang bi yi gi je jing di gi bo bon jai tenre ki bo tip kam ki Indian beverages kam tam hakamini por yong ichet ilahem perlok dei wan yong ilior sagubit wan ga phangle ne ga mat ye klam das dang ga sun char gi man yong man sem gi yong i wai ga te to ki sepin to man gi ko win gi benta ga bi klam bru bha wai man gale ga phang kam tam hakamini por yong ichet ilahab ngai ejen mem go wit le ga man yong po india ga bu mi klam japang i man kerpang yong sepin man chet ibenen kawi bi kawi ge than em ge jarjer ge spain ki em jarjer I bangi thyang wei ki em la jarjer ir kom bi ir kom sma em ni ge spain kam u hapus le ni alfonso na maharashtra wan ge than konkan ha gujarat u spain kesar to manu I min sem yong amras ha uttar pradesh de jo tip kam u dasheri u kam jo le u langra na ka kashi yong ahi hai sikhen Usapin langra, emu ye jinglong iwa pher bha, wa iwa kerpang bha. Isni yong oberbor yer ngambet I halada I ule. Neite emi ya usapin zardalu, uwa iwkombi yong o to iwa datan brubet, tangna jingay le. Uchausa wa malda, kini penar em gijar-jar ipertut, kiwa wan langwe wa kenmo tempang naibenta kibru kiwa kiit yaki. Lada to awa lai sa South India, dao chembi ye gihar pi gihar ki jatso kam ki Banganapali, Totapuri, Nilam, Malgova, cha West Bengal na da jo tip kamu Himsagar, karba cha Odisha wa cha Andhra Pradesh wan, da bana naam kamu supin Surwa na Rekha, karba nang lai nagubi ka thang che gubi ka thang, I dur, I bang, wa kam jo le I long iman yong sepin le kela I day lang. Wai perlok, irkom la yao yong sepin kat ni le man I wada jengai bha. Le da mani na duk, na chenong na thao, chaduk ki yao he le kam jo. Ne ling ba, ka man ki bat, kwa awo e senyang wo I ki piyu rap chenrang wakan thai kwa da emkati, ha kwa thong yong sepin. Pi, mto man pi dukat ki tiki nong thong sepin don hi ki wia man lang. Kamu manlang ki prau rep. Henry man pilih ki tiki nong senyang ki wukro. Wai ku kerpang bahan ay benta. Iben hek iben kemaya yok nong geri. Haga kam rep kam riang. Ewa unangku. Unangkap cok-cok bisa perang ki kam ki yong pi. Wai wu man gile ki say sok say sela. Perlok hakam ini por yong icit. Hai por yong geliur. Bun sen yi giskur de cok kang lani di e cuti. Tang wa ne. Kwa awo kram chapang gi jet class ki wo pun manye pi wo kwa pi wo pun psi apur tuit smart smart. Mudur em gaskur ha ga wo gi kena ki kenro kelut wo kam jo le ki temen ki kro ya em lang gi chirup wo cha si kai leni wo tip ha ga wa em kam ye te jing su em kam gi yung building gi wo he wei wa klem ki kamra class. Wei wa snyau suk do to yeki kelas depan man harut ki ki wa perlok kini mtok ke perum henrei man ge jing sekian yong isdang ibi imen sim ha aluwa Kerala usaji wala Sheryl pelau yei kam yong o duleng ba kata ke wa ong ki ke swimming club kama man parat khat sana jalan ngut ki bru gira tip wa uyempa ling ba kata ke swimming club lani ke thao sikai ke yong o usaji G hikayule yegi khna agiduna agidkhon met kamon o yempa
chedin yong ni jingthmu em ge jingmut ku khya.

teka mobile hospital. Hapo yung kar pun biang gitiar gitar na even tau pun poi day suk day sign o kam jo le day sumar bahaya kita ka ko kun thup na do ko oxygen na te ki stretcher ki kerpang wo gitiar ki wo plek im le jia ka man ka man ini mut i le jia wo dolphin men so men snam go de wa sakot ko wa ko kien le ni cha kan ria kan ai ta wo jo im jo chong go ye e ye gi rap ki rap smart na even tau wo plek im wo kam jo le wo kun ria chai tau i rap ha Perlok, how we die ye get a car, Ganga dolphin, and top let you me, do cut ye go be on he, get jack. Henry, penay let ye can jow him, hapo give em hapo, can ega ganga. Ye die ye go marian yonga wa, woro, go we open nay let ye go marian go cordon, even taki patent, give a one. They will let ye ni, pentikinai, wigging is now hag, cordor, young marian uptenny, wo roy, come to le wo neck, come chivin ta. Kapaten yang gojek guru yang I hail yang kemariang neven tawon kapaten kiwa wan. Prari umia boy bone perdi yang pi kiwa em ni kijinkan mu kiwa snyasuk. Hei ta awa ki kiwa lani ki pung ki thwai. Em kiwa kan mu kaman batip uyim pa ha ki pung. Kat bagi widuan kan mu ki ya yelek ki bagi lok ha ki liar. Em wan le bone kiwa kan mu ya man kerpang yang I bi isnyau hun. Irukam sma yang I medan media. Hadi ini dah uyo ungam Kita kam gitu kijinkan mo tempang hepor kena ne sa ki haki not ki klong ki yong I cerita. Perlok ke perom gue iman sin ha hei tak wapun ne ben sa. Ya kita kam kini ki jack por kita koridor sedang ki ne basti district. Kawa hapo gejala Uttar Pradesh. U Akash Gupta u nakachnong basti dak bule snyasi iwa krob ha. Hadin wo yo ye longiman yong ka wa manorama ko em ha ka chnong ga yong o kam khna jo yo ye ki om gi wa ki wo kho ki wo ye li we ki wo em ye jing em I jing em ha ki henry karanang la gi por ki plastic leni ki ti ki je khlia gi je khlai jas dang gi wo lang udap ha gi ni gi om we tingi le ras dang bhai wo ku haitei por wo akash rayu wo dang Ule ye kam, hai tawo o unam, em kamu perkat na even tawo stang biang, na was dang, yo wanra ye pen kelador. Mto ujor, henre us dang ye with me, kan iman go, kam ga mantra yong ilai luti, leni ya luti ye im yong o. U akas de yao ye kamakat tu kan iut ki perlok yang o ki em hakakin hun ki yong kihi, kinile em gi gitiar gitar gi wumalumala, kam ga jar, nete wuku, wugi chang. Tang wa ibori wa klando yong ini kena to ikut jingmut yong ki wa wanra ya ikala. Kini ki kena akan ro, hiar gi jaga ni kwa, pun koi ki, ken riak gi ki plastik, wa ki tingit, ki jakhlia gi jakhlet, naga ni ko Hagi wa bon ki kep kini, ye gi le, wa pun koi kama san pao hadu nru pao kilo I jheb, naga ni ki wa man kesngi. Wer po wer, jai pa jai, ilongi man, Wai rinyin yang ni kawa manorama da stang biang iwa wandur wai berchenna yai khoj isuba sachi sin. Lingba I perchang yong ki kring gi yigi bru gi wachong gi wasa hajan. Kam gajing senyau to, ipin senyau to pa jba aja pang I khoj isuba wa kam jo le ipin na ipin sa yaka mariang to sedang I naga chenong gatau wa ke imlang ke sa alang. Perlok, segubiduan keporom gu iman sim to gumi na goa. Hagawa Ubal Krishna Aya, umanunong sikai wurechongya, henre isnyasuk weike idi.

te parolok nong sngap, ngilapoy siya kabakut jong kani ka program gospel. Ngin ko da kani ka jingroy, kabakaddo, kabakay kerteng, tupa jing pin kia keleng keri.

Paralok nang sngam ngilapoy siya kabakot siyang kani ka program. Tihadu bangin sa yasyembiang pat, hakaway kapor, hakajukas ngi, hauju u frequency, kani kade ka akash vani shalong.

Te parlong nong sap phila yo sno kum to ki artli jing wai ke ba ai kalteng begi hon o kum juru ko begi nei na te nang ye sa ban ngi sa ki art bo sa ki lightli jing wai ke ta kalong bhag begi nei na kum juru begi man alta mosh kum juru ka begon parti pra ti ti kini kilong jing wai me phin yo sno menta.

0: Yummy stirang de tona krajok dalio kai chaman genok
1: baba yan takaba chani rang ni nakna di namjawa na di chigapa chani rang kodi dontong na sanang jokpa
0: na jutong na mai komasia angi kusuk chana sekarang ko chana man na de pat anga chai gen ba antang ni chana ska ko chusok na man na na ko na wijama
1: amba na cha preti mung jamanu na sa jokode nangi bi ni namgni na sanga ni nga ba mutum chigapa aro kari nang thot kapa chani rang ko watpo ha nangi bi ni namgni na namma cha ani me shu samjak rang ko sa bo ha
0: ya ko commissionerate of food safety megala shilong ni kata uyatinga
1: oi ruga mai nesa narawa dut kontakin iskaya
0: plus f chin ko ninga chimoi
1: ye plus f ni gmun on tisa thangat naman gen ma
0: nama siama jen salon a chani rang ko chaun bn ko lakat kpa mangrakat kpa aro chuong pa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gmun sa chani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mangrakat na aro an sing bal joke rakhina gata chani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety megala shilong ni gata
2: Tana simang nanga last muni marak ni git Jehova angko ni rikpa jokinga chimak arobon chotena asan nama yeke ko matanga ha taona simang nanga jeni a sangma ondol ni gitrang ko ka matang hugen warangan a khawiyo balgpa phu paditan takjok yeke dang ho ka matangen

Perlengang abri diwah din resnyaw piya gitin tugi atli girwai gwesnyaw subhana gacho yong ma hei por mi kong la iwi ipertuyu ya kemen yerwai irwai wa ar ihun habling. Do pten cok cok ikini ke program ke yong idu pen senyaw no cipi ya irwai ni gacho yong ke kong konkes dina lingdo wiki perlok yong ka iwi ipertuyu ko emmi hajan yong nga irwai wa ar wow em tau tanya senyaw ikini ke atli girwai.

Weyo kamighalaya ha iku iwabun bha kwa imen sim ha kitao sumar ya kimanbei nongkha khon hewan ruposan na kachispa I kha khon dakha ha kitao sumar ne ki hospital. Ki khubor ki bubnia. U Prime Minister Kari Narendra Modi dikentu yaki pajba yong kari yong man ki wuhusir wai ki sumar bha hakam kini kepor wajur bha ichin. Wai ubud yaki hukum wadapan mi dagi cenat sorkar waper-waper heyeto wa ini. Hawa iyo ya iklam cegi pajba yong kari ha ke radio program kwa man ubenai ke yong u, ka man ki bat, ha ke akash wani negesengi, u modi dikentu yaki pajba wawdi bha yaku wai uman ki wuhusir hawa mi calang hepor wajit kesengi. Ong le wakam ini idu penyoko ya kemensim yong ke ik bharat Shrestha Bharat. U Modi kedaule wa mempertuj iwa kro yang ini idi tangwa pensenyawan u ya ijing tem yang kipateng. U Prime Minister doong hara u wa kesorkar upeteng ko woyele upenek pensa ya kam kini kitao peteng kiwa kordor ha India. Ka Meghalaya da thmu ko wochna hado le hajar tali ki homestay ha kaleng ke jala ha po gini ki khat ar hado khat phra banai wo wan kam chiwanta wo penyar ya kilat kamai ki wo yeto wa gi kam unke suwari ong chief minister Konrad K. Sangma nin ke singi hawa e ye klam he por wadang ye klam wa ki nong chong chnong wa ki wo sen ki yong i de ha ga chnong smil U Sangma da ongu ka jela kat ni da emgo da jan kandis pak tali ki homestay ki wada kerek kam kat wa sa ar hajar cis pak tali wan da yuluti wada open light boy sa. Ong le ki homestay dang man ki wa em kam bha hagi kam unke suwari yang ka jela nai bha ki ni pen ye ki ya ki man yung wa ki chnong ki thau yo yo mentoy bat ki na I pen lut yang ki nong wan unke. Hepor ini iwan jingi u Sangma, daya kelamu daya lang wagi tre tau homestay, kibru wawan unke suwari wa kinong chong chenong. Daem palat lehajar nyaw spa san ngut ki bari iwa kentub lehajar so spa nrupau le ngut. Kinong bangla daya ukem ha Tripura, nado usnam araja arpuar, nevinta ipsiak bian ce India, ong ki hek sorkar negis ngi. U head officer yang kecenat pok yung depan senyau wada em kandis pa anrupau sanngut ki nong bangla ki wada cakem ha usnam araja arpau ar bod sa cihajar kat so ngut ha usnam araja arpau le kandis pa sopo nyangut ha araja arpau so wai sans pa lepo nyangut ha usnam araja arpau san. Di wabun ki bari dedep ki upen kenria cha ki yong kihi kiri hadin wada dep upen dem Ya kirukwam krekam, kawayato wa kikendon an, ong uhe sorkar ha ka IANS. Katwaman hadokat ni DM sa ar spa ar paungut kibar jela. Lani kibari kiwada cakem, kiwada sakut ha kipatok waper-waper, kiwa em ha keleng ke Tripura. U Chief Minister ke Manipur U Yumnam Khemchan Singh Dabam Smayu kam U Presiden yang ke Lining Thau Sona Mahi Temple Board LSTB Ha I Chim Smai Wa I Pediang Buram Kawada Penman Ini Kesini Ha Lining Thau Sona Mahi Temple Complex Kawa M Ha Hayeng Kongbal Up Hong Yampan Impal Ha ipoy iyong o ha ke temple complex da piang siyaw bahaya uyum nam da ki dukot yong ka LSDB ki bru niam kentai wa cenderang ki nong ngay niam wa kiwi-kiwi. Ha wa e yai kelam ha ki pajba ha din wardab ubam semai kam u presiden yong kebut u chief minister da pen siyaw wa ipenek pensa ya ke dusturiti man ko ku emkam bha ha ke wawya ya ke imlang saklang cha keluti iroi ipar. Depan dikenau wa o dauleu kadwiye wora hakman ya kedusturiti yang kejela. Kini kubor wan gecpi naga station yang ke akash wani shillong.

0: Prohibition bat Redressal Act 2000 khatlai lani ka an ban te alakam ban yada bat ban yarap na ka jing pendik ka jing le akrem akor ka jing thumbor bat bat bor ye kan thai ha ki jakat re ki jonki te ale ken parlo no sngam ini abat sap lang ya ke ni ka jing akran bari kong I am lish same le Parlo no sam hagani ka por ringa banga hagani ka studio ngi don ya ikong imlish sm le advocate legal aid council district legal services authority riboy district nongpo marga phanga bingin ya kren ningin ya merging mot hagani ka por kalong halor ka an ka baya da ne ka te lakam ban ban ya ra ya ki kinthe na ka no no ka jing pending ne ka jing le akrem akor la ne ka no no ka jing le tham bor bat bat bor ya ki kinthe ha ki jakat re ki jong ke la ne ka ta The Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2000 khatlai. Tene gong e gong aimilish ni pidang som hai phi ha ni kapor ni studio ga jongi.
1: Please bon gong.
0: Ni ju yo so na kapor kapor sha phanka ni ka an dei ka badon ban ya da ya ki kin thei ha ki jagat rei. Te bangin ya so thu kham dunia bar ba ki parlo no sa brukin kham sha kin kham yo jing tem. Bun gong ka jing kli ka long. Ke e ka ta ka objective jong ka ne ka an la ne ka ne ka act. La ni ka ta ka thong jong ka
1: Kebelah sih pun kong lah, mentak tu ke jingkili jong pi. Di shua bangan cibab, ya kita ke jingkili ke bapi pila keli mentak. Di ngaku aban shuai ke mat pang kendiat mo, kumnu lah pen long ya kini ka. Ah, mat kumnu ni lah yo ya kini ka ag mo. Di kat kum ke kerniat ke bakat way, jong ke convention mo kata convention kedai ke jingalang. Ke bahaya ha, jong barok kiri jong ke pertai. Ha ke bah, kari India jongiru kalashim mentak kata. Kari India jongiru kalashim kenya kata kalan, bat kalasu tu bah. Kadai ban pendu no ai kata ka jing ya phear padeng jong ki kan thai bat ki shin rang tie khnang ba ki kan thai kin yo ka jing ya da ha ka jakat rei jong ki ha ka kam ka jam jong ki ka ba ki let ki wan man ka sngi tie kata ka jakat rei ka long ha ka ba ki pelut buon ba ka por ban ya ha yeng ha sem mo
0: kadai kadai
1: ngi pelut buon ki por ha ki jakat rei tie men ta pa de ka long ka ba kong san ba kita ki kan thai la ra ki let kita ki jakat rei kin long ki ban ba shingan ba kin don ha ka ta ka jaka bagi kitre kum ki weipat kum ki senrang le sikil long ba singan tikin thai ru ki de ban long ba singan hadien jong kan ni ka jing so tho ba don kam ban pin mi no ya kan ni ka an tila pas ya kan ni ka bel ha ki art li ki ying dor bar thau an jong kari india jungi kata ka long ha ka art pu art ring jong u april u ar hazar khat lai ba lap sedang pat ban pentri kam ya ka ha ka khat art ring jong u december ar hazar khat lai ti kanika a kalong kumba kalong menta nadu kata ka sngi ka bala drikam ti menta pa dingan yai no sha kata ka jingkili ka ba phi phila ai de ka ong ba ki e kita ki kendon la ni ki objective ki ba kadon kani ka a kade ba baning kong kalong banya da ya ka jing sha thombor jong ki kenthei ha ki jaka tre ti ka ba ar pa de kalong ba kini ki kenthei ki ba la da ki sha ngat hakum kini ki jing sha thombor kin le kum do hang nu kin ai ya kata ke jing ujo la ni kum nu ba kin la ban ya rab ya ladi
0: te sho ba gin ya pumpoi sha kita gi we par kiban ta ne ke ba sha nu ba le ujo sha nu ba gin yo jing rab nang nu ne ni ha ba ni so tho shwa ya ka ni ka kan tien mo kong amelish ha ba yong sexual harassment kamut ayu
1: ke ni ka sexual harassment ka kan thup ya kata ka jing sha le don bor jung no re jung no ha ki jakat tre jung ki ka ba man la ka sngi ti kata ka jing sha thombor le si ka dei ka jing bom sung tanat ke ik ka ba ki kim sung tanat ba manur manu ki wan le ki ka jing sha
0: ka bom mi sunat ka bom mi ha
1: ka bom mi ha ti ka long ba ngim sung pdiang ya kata ka ik ka ba ki kren la ni ki le ti la dangi le de ki point wise ba di ka long ba ka jing jrong ti ke men ta ha ki ja ka tre ngim poi par khat ba itu ibriu iba tre mar jan bat nga i shuwan ban krup ya nga Iwan ban bat na kamet jonga tikitu ki long ki ik ik bangi kum ki kin thai ha ki chaka tre ngim poi perkhat pakata kam dei ban long ha ka jing im jong ka la ni ha kata ka chaka tre mo ti men ta pat dem kala ban long ru ka jing pan la ni ka jing kro mo ya kata kan thai ban ya shong kha jing ya dei mo kajing yadai ka balong hari-hari hapo ke jaka
0: tre kamde ke kumbare kata ka jing kentu purim na
1: kanu kanu kata ka jing yadai ka balong hari-hari klam datep le si kata ka briu ka don la ka jing ka sem ka don ki kun giti andre ha ka jaka tre pade kalong da kumta ka sha pen bor ba kan le kumta mo ti ka don ru kata ka jing kren da ki kitien ki ba klam akor mo ki ba msu tenat ka ba ngim la ban priang ti ka la ru ban dei ba le si ki pen i da ki tu ki film ki ba jebo ki la ru le si da ki tu ki dur long klam akor ka ba is at mat ban pet mo ka kum kum ki kan thai ka wei pat ka la ban long ru da ka ru kom le klam akor ki dak ki shin ki ba ki wei ki le mo ki shin rang le si ki le da ki dak ki shin ki ba ngim su tanat ba ngi sau ki tu kim dei ki dak ki shin ki ba ba ti kum ki ta kin ki dei ki ta ki harassment mo ha po jong ka ta ka jaka tre
0: ka mut ba kala ban nong ka ba kren ka ba pendek ti ka ba pen idur pen idar ki ba akor ba ki ba ya ha ba so tanat ba ka kan thai ko ba don ha ta jaka tre kan num so suk ni so shngan ba ka shong ha ta de kinu kinu ki ba kum ki ta ki dei ki ha po ka ne ka sexual harassment to ni lai so thu e ki ta ki e ki ba ka ha po ka ne ka bang yong ka ta ka sexual harassment ten dei ki e ba de ki jaka tre ko ngam lish
1: ki jaka tre ba di kila ban long kinu kinu ki department ba phear phear mo kila ban long ki office sarkar la ni kila ban long ki institution la ni ki school mo la ni kila ban long ki new kinu ki organize ki ngos la ni ki unorganized la ni kila ban long ki jaka tre jong ki riushimet la ni kila ban long ki ta ki hospital kila ban long ha ki nursing home kila ban long ha ki ni ki sports institute la ni kila ban long jaka shong yeng la ni kila ban long ha kan ni ka jaka ba kile jing le mo je si da ka train na da ka kali la ni da ka nu kun du ya ka ta ka jing le jung kila pen ya la ni la pen kre da kita ki nong ai kam ta ki di ki jaka tre ha ka ba kila ban ngat ha kum kin hi ki sexual harassment ni ki jang sha thom bo
0: kumar bi ama ba kale jing le pen ya ni pen kre di nong ai kam ka mot ba la da what are the kitna sarkar ne ki bam de tra sarkar ro ni na yin na sam phi pha ban ye itu ba tre ba phi ban le cha no ka jaka ta ka kam ka jam ba phi pha ka ha lang kum ka jaka tre ne te to ka ne ka an ka ya da ya no
1: ka ni ka a ka ya da ya ki kan thai ka ni ka a ka ka dau mo om ye ki wei pat ki jenda mo la dangi ong ye ki wei pat ki jenda ka mut ngi don sa ki wei pat ki bom de ki kan thai la nation rang mo ka ta kam kan thup ha ka ni ka a han rei ka ni ka a ka ya da be tang na ka man ta jong ki kan thai
0: mo ki don pade ka sai ki committee ne ki ba pet ne ki ba khmi ha ki jaka tre ki ba per ba per namar ba la ra ki don ki no ki ba per khe ka anti ka do ki ban don ka no ka no ka bor ban khmi in de ko ai milish te tong yo so ya ne ka ba ngi ong ka internal complaint committee ba ka local complaint committee la pan sai ki e ki ne
1: ki ni ki de ki jaka ha ka ba la da ki ngat ha ka jing sha thom bor tikin ai ha ki ni ki artli ki committee mo ka internal complaint committee la ni ka local complaint committee mo tikin ni ka de ka kamram jong kita ki nong ai kam jong kita ki jaka tre ha ka ba ki nong tre ki de ban don shiphongun sajrong ti ka ni ka de ba kin thau pat ikin ya ka ta ka committee ka bangi ong ka internal complaint committee ekani pade kan pet ya kita ki jing ujor ki ba la ai ha kita ki office jung ki kemudian pha syakata ka internal complaint committee tilada gata ki internal complaint committee kam don lada kani ka kan thai ka ngat ha kum kita pade ki jing sha thambor mo ki chakatri tikila ban ai pade syakata ka local complaint committee
0: tikini ki local complaint committee pade manu badon hang tan kade he e badon ki local complaint committee
1: kini ki local complaint committee ki district ke de ban thung wei nodal officer ubadei ban pet ya kata kom haki block haki nong kendong la ni ha ki jaka kini ki rilum mo ha bangi ong ki rilum kemot bangi dang duna mo la ni ha ki jaka municipal ki balong ki dukhat ti kini ki la ban pha ken sha kata ka local complaint committee ti kini ko complaint committee ki la ban head la ni ban penyai ha ka district level man ki jaka man ki district pa pher pher ke
0: ane bi ong ba ka no ko no ka jaka tre kam ka ba la don shi phong chaneng ki nong tre ki jong ka ki ha ban don ya ka ne ka internal complaint committee ne tela da kita jaka tre kam kim don ya kita ki committee ki ha ble cha ka local complaint committee te kat kum ka ne ka ain la da ya kita jaka tre la da ja kum ki ne la da kim don ki ta ki internal complaint committee in ja yu kita ki no ai kam ne ki jaka tre kam ki bam don ya ki ne ki internal complaint committee
1: lada kani ka internal complaint committee lada kamdap gibrio kata ka jaka tre ka dibandan shipungut ti lada kamdon kumta ka mut kimla ban form ya kata ka internal complaint committee kiriban tam me ka shipungut sejong Tia lada kemudian tu kemudian kadi ke district bahkan hak ban sim nak kena kata ke local complaint committee kemudian ke bahak mampu ke district. Kau tu kini ke district ke dan ke jurisdiction ke ban pek ya baru kita ke complaint kena ke badan hak kata ke
0: district. Tia lada kini ke beladun pada si pausan neng. Tia jawa kini ke bempat don pada ya kini ke internal committee.
1: Lada kini empat don ke hak ban lik syaka local. Lada ke internal
0: committee. Local kong kena ke angkam don jing. Cita mi kita ke Jakarta rekam. Lada kini tung kita ke committee ke ba di pek ya kini.
1: Em ke hak ban tung.
0: Kadi pek ba
1: kadi ki hab bai ban thung kanu kunu ka jakatrikam ka ba ki nong tri ki la don shipong ut sa jong ka mot ki hab ban form ya kata ka don kata ka

0: committee ka pangi khot ka internal complaint committee tikumut ki haban be ban form ya kata ka
1: ke mut ba phimla ban lai phimla ban kier la da la don shpo shaning ki nong trai pi ha be ban don kan committee ta mun yo ni sha kan dia ta mu ko amle sta ya kro kan dia ya ka jurisdiction ne ka jing yar ne ka jing la ban tre kam jong ki ne ki committee ne ke ya ta ka jurisdiction jong ka local complaint committee bar ka bor tre kam ka jong ka
0: Kabuar tadi kami jangka ni ka local complaint committee kan tu ya barok ke district mo hapo jangka district kemun kabuar jangka kalong baik barok kawi ke district kemun ngimde ban lek shiki wei pat ke district namar ngila dan la ka jangka jangka ka area kemun ngan shu ai for example mental ada de ba ke jingja ka de shari boy ngimla ban wan sha shulong namar shi is ngimla ban wan namar weli ngim kam don jurisdiction ke hang ni tingi hap baik ban file hapo ka riboy district kumta ka ni ka jurisdiction kemun ka don bi tang hapo jangka district la jong
1: tik ai pada ka makanya ka local committee katre
0: kani ka committee ka pediang yaki jing ujor jong ki sexual harassment lani ki jing syak thombor ka bahapo ke internal complaint committee lada kam pat don kita ki nong tre mo kita kumpang ong meni hapo shpungun kemud ka pediang yaki taruk ki jing ujor mo lani ba kata complaint kalong persyak ya kita ki nong ai kam hi Di mental ada utau nong ikam kani ke jujur kalong persya ya utau nong ikam kani ka local committee kan kadot ka jurisdiction ban pet ya kita
1: di ban ujur pak de halor kan nong kajing syak thombor jong ki kentai ya kita katrai manu bala ban ujur
0: lada ba kadon kajing syak thombor mo lada kata ka kentai ka ngat ha kita kajing syak thombor ti kata kentai dala dihi kala ban ai ya kata kajing ujur mo ti lada maka kamla ban ai ya kata kajing ujur ka bangat hakum kata kajing syak thombor na kinu kinu ki dau ki ba kapelong ya kamo ba kanum la ban ai ya kata ka jing ujur ki ba hayeng lani ki parlong ki ba ya jan e bat ka ki ba tip ya kata ka jing ja ti ki la ki ban wan syakmat ban ai ka jing ujur lani kita ki ba ya trilang bat ka ha kata ki jaka triru ki la ban wan syakmat ban ai kata ka jing ujur lani da ki officer jong ka national commission National Commission for Women lani ka State Women Commission kini kila ban wan syakmat ban ai ya kata ka jing ujur anda kinu kinu ki wei pat ki briu ro ki bat tem bahasa phang kata ka jing ja jong kata ka kan thai ha kata ka jakat re kam jong ka kila ban wan syakmat ban ai ya kata ka jing ujur ti lada ka kan thai pangat ha kan ji ka jing sha thambor kam la ban file ya kan ni ka complain ka dau jong ka jing duna ha ka bor prakhat jong ka ha ka du kom prakhat pertain jong ka ti ki bahing hastem lani ki parlo kila ban wan syakmat lani ki specialized educator kila ban wan syakmat ban ya rap ya ka ban pen file ya kan ni ka jing ujur ti kinu kinu ru ki balong qualified lani ki specialist lani ki psychologist kini ru kila ban ai ya kan ni ka jing ujur da ki kemi ki kpa lani ki nong sumar kum ki guardian kini ru kila ban wan ha ka jaka jong ka ban file ya kata ka jing ujur ti kinu kinu ki brio ki batte bahash phang ka ni ka jing ja ringkat bat ki bahaying hasem lani bat kita ki qualified specialist mo kila ban wan syakmat ban pen file ya kata ka jing ujur ti lada ka kan thai ka bangat ha ka ni ka apon ka khlat no mo ti kinong mi pateng jong ka pat keng kum ki khun ki ti kila ban wan syakmat ban aya ka jing ujur ka jing ujor la ru ban file la ka ba ai ya ka jing tho ta kita ki brio ki bangat ha ka jing sha thombor la ni da kinu kinu ki brio ki ba don jing tip sha phang ka ni ka jing sha thombor la da ja ba maka kam la na ki dau bom la ki aru te kini ki brio ki la ken ban wan chakmat ban file ya ka ni ka jing ujor
1: ta kamot ba manu manu ki ba tip tikina ba ya ta ka jing ja la ki ki parlo ki ba yeng hasem ki me pa ki no pe no kmi ba ta specialist ki mo pikdo ki la ba na ai jing ujor la da ka ni hi ka priu ka bangat ha ni ka pot kam la ban le ya ta ndai to la da ja kum ki ni ba re ne kong amelish ki jing thombor ya ka kan thai ha ki ja ka tre jong ki hei pa de ba ka la ba le ai jing ujor
0: ka kan thai ka ba mat ya kum ki ni ki jing sha thombor kila ban ai ke jing ujor mo da ka ba tho shaka internal complaint committee la ni shaka ta ka local complaint committee ti ya ka ni ke jing ujor ha ban ai ha puat lai banai ti la da li si ba ka ta ka jing ja ka long be lenter man ka banai la ni man ka si lenter be la da ngi khen ya ka ta li si ka long man ta u banai la sham banai sham banai ter ti ka la kut no ka puar nei ka la long lai banai sau banai ka yai du sau banai ru han rei kin khen pat na ka ta ka jing ja ka ba long ka last incident ke jing ja ka ba khat du mo kin khen pat na ka ta ka jing ja ka ba khat du kin khen ka ta kin ai puar ya ka ha po lai banai ke ba kan file no ya ka ta ka jing ujor ye ka ni ka jing ujor la ban ai ka jing tho mo shaki officer ki dokhat jongata ka internal complaint committee lani uni u chairman jongata ka committee lani jongata ka local committee kin ai no kinong yarap wei briyo le si ban yarap ken ya ka ban pen tho

0: ya kata ka jing ujo la da makka kamla ke ban tho ya kata ka jing ujo na kinu kinu ki dau mo le si kamla ban tho ti kini ki officer kin ai no way nodal officer ban pen pe lam ban yarap lam ya kata ka kan thei ban ai ya kata ka jing ujo ti la da ka kata kan thei ka ba kan du ya ka jing sha thom bor kamla ban ai ka jing ujo na ka dau ba ka duna ha ki khat men la ni ki bor par khat la ni kla kla no na kinu kinu ki dau kum bang ong mani ki ba hai ing hasem la ni ki nong hiar pateng la ni ki ba tip ha sha phang kata ka jing cha ki la ban wan kemat ban ayah kata kajing ujur
1: kene ke internal committee lani ka local committee pat kong emilesh kila ne em ban shim le se ya kinu kinu ki rai lani kanu kanu ka sen jam ka ba la ban pe ya pe ne pe suk no khlem da don kanu kanu ka jing tin sitam e ke ka ba kala ban le
0: kini ki committee baro ar kamot ke internal committee complaint committee bat ka local complaint committee mo kila ban shim ya kata ka sin jam ban pe ya suk mo ka ba long kat kum kata ka kendon ka ba khat way jong kani ka a kamot ka da counselation mo hadian jong kata ka jing penya suk ka ba la pen bet la ni la ai ka counseling ka ba ngi ong ti ki la ban penya suk la da kini arngut ki kwa ban ya suk
1: ba ujur ba inung sa ujur le ha ta don kan don pada la da poi sa kata ka ban penya suk ki ba ha ban buat na kum no
0: la da poi sa kata ka jing ya suk ka ni ka internal committee la ni kata ka local committee ki ba ha ban buat ik ta ki jing tho ba kini arngut ki la poi sa kata ka jing ya suk la da um don jing tho pa li si kan long ba ka wi ka wi ka liang mo ma thang ni ki don ar liang ti ki wi ka liang ki la ban kan no mo ba de ba pen bor ita la ni de na kata ka dau ba nga hap ban pen yesuk ri na ta ka dau ban lai na kita ka hap ban bu ya kata ka jing tho ka ba pa ka mo ba pen i kini kila
1: pe sha ka jing jur lang ba yesuk ken
0: kini kila yesuk ho ti ya kata ka jing yesuk de ban pen poi no sha kata ka district officer bat ban le ya ki ba don kam kat kum ba sha ka an dang ta pa de kini ka kot jing pen yesuk hap ban ai sha boro ar liang ba ho kini ka jing suk kila wan sha kata ka mi jing yesuk ka de ban don sha boro ar ki parti ken mo undong ai bat undong sha ai
1: na ma nom don mra ban ong banga khlem yu ngam tip ba pi pen yesuk kum don de kila ban mi ki ki ai dang don kam shu ne am ba ko ong mele ban wat shu shu le wat ban ya halo ta ka jing ja ba sha thum bor la da ya ka ta ka jing ja ka ba la u jor ne uno jo ba ka no jor kila poi sha ka ni ka jing pen yesuk dang la ban le e shu halo ka ta hadin ma da pen yesuk
0: jam hadin ba la da ka jing pen yesuk pa de ti kam na don kam shu ban wat ban ya la ma la yesuk te kum la kut mo don kam shu ban wat ban ya halo jong ka ta mo
1: te la da uta uno sha u jor open khen no pada ya ka ta ka jing ya te ban pen yesuk ne ule bi yang le si la da long kom ta
0: la da ja ba kata kan thei mo ka wan ban ya thu sha ka ta ka internal committee la ne ka local committee mo kita ki complain committee bro atli ki committee kum ba ka long ba uta unong sha u jor u khlem buat ek ta ki kendon jong kata ka internal committee la ne ka local committee kini ki committee mo ki la ban pen ya no sha khmat ya kata ka jing token bat ba kin pha no pa de sha ki police station ken ban ai ki jing u jor kumut ki la no ban register pat da ka case ke
1: kumut ba hapo ke internal committee ba ka local committee kam don ka jing token ne ka jing don man ta jong ki pulit ne kini ka long me pen de betang ta hapo jong ki ne
0: kam de ban mi shabar kam de ban mi shabar
1: te la da don jing pen khen kumut kan hap ban ya ka case kala ya no shabar kum long kiwi kiwi kim ko dumande kan no pada kan simpor kong emilish ban pendep ya kene ka jing toket pada
0: kadi ka jing toket de ban pendep me hapo ka kan dai po si la ni ka lai banai mo
1: kadon lan ne pada ban appeal
0: kadon ka lan la da kinu kinu ki priyo ki ba mat hakum kini ki jing e mo ki kwa ban appeal kat kum ka kendon jong ka ni ka ak jong ka ni ka sexual harassment ka ba long ka ba khat lai ka so ba khat nyu jong ka ni ki ak la ban file ya kita ki appeal
1: te ya kita ki appeal ni file shano pada
0: lada ita ni nong tre mo idan kata ka service rule kemut kila ban file saka tribunal ha ka tribunal mo lada lani haki kuat kat kum ki kendon ki balabu da kata ka service rule lada pade kata ka service rule pade kam dan kila ban bu de ki wei pat ki an na ka benta ka jing tre kam ka ba shipor ita ibamat ya kata kejing ia ila apat ban appeal sya kata ka appellate authority ke ba la notified hapo jongka clause A jong kata ka kendon ke ba R jongka industrial employment ak kat kum usnam kat kandai sahpun riu ma kumut kila ban lek syakini
1: kan dia orang suapan kelipi kewe kajing kini ni kebo suapan syat ha kajing buat jongka kini kalong ba ni pila kedo syapang ke por ni lay benai ba kan thai la ni ka bangat ha kan ka pot la ni bhaiya masam ne menu ban ujor kila ban ujor tela re ke kam ka ba la jial ter piong na du ka si ka ba khat du jong ta jing ja ke shim lai banai ti la ra ja kum nur kum no kong amilish mo le se na du ba ja ka ta jing ja kala tam ya kala banai dang la ban a jing ujor
0: kidai bandan itai mo itai kenthei bangat kata ka jing sha thombor pat idai ban ai ka reason ka ba biang ba bali mai klem ai ya kata ka jing ujor hapo jong kata ki banai kita ka por ka bala bu
1: kita ki banai bala bu ne ta ka mut baidang la tambah ka bandan da
0: ka bandan ka reason ka ba biang
1: oh ila ban hapan batai bali ne to menta pat de ngin ya phai sa ka ne ka banta ka ba ya dei ba ki ba ngiyong mo ba tre ka mieng ne hatu kong amelish manu kita ki nong tre ka mieng
0: ki nong trei kam yeng ki la ban long ki tu ki brio ki ba trei mo ha ki yeng brio ki ba siu da ki tu ki trai hi la ni ki ba la siu da ki nu ki nu ki nong pen wat brio ban trei ha ki kam yeng ki don kum ki agency ban wat ki brio ban pen le trei sha ki tu ki yeng brio la ni ki ba la siu da ki tu la ni ki ba la siu hi da ki tu ki trai yeng ai kam kata ka kam ka la ban long ka ba dei pan man nen la ni ka la ban long tang ka tu ka ni sngi la ni ka la ban long tang sitting sngi ru kemut kata kala kentup lang hakani ka ak
1: to kemut ba baro hi ki kin thai ki baterai la kalong kan no kunu kam la la kalong nadu ki baterai ha po yim po sem le si ki dukan ne ki jagaba mel ne ki karkhana ki tanat ki ba pher pher mut baro kene ka an ke kentup lut hi ki tan dai
0: ho ai kene ka an ke kentup lut ya baro ki kin thai ki ba dei tang ki kin thai pa ki baterai ha kinu kinu ki jaka tre la da dei ha kinu kinu ki benta ba ki tre ki la lut kentup lang ke nya kini
1: Kongamis ke ei kata ka ba dei ba ban le haba ujor da ki nong tri kam yeng.
0: Haba ujor da ki nong tri kam yeng pan kila ban ai sha kan ne ka local committee. Na markani kam don internal complaint committee kam dei ka. Kala long ba
1: ko ka dei ve nong tri ka no no ta kan ne ha.
0: Te la da ki sngau thu ba ka ne ka local committee mo ba ka ta ka kis ka don ka ta ka primary PC mo ka ta ka kis ka long kat kum ka jing ujoar ki siam ba ka don shisha ka ta ka kis mo te ki la ban register no e ka ne ka kis ke kat kum ka kun don jong ka an da ka ba pha no sha ki police station
1: kamut ka ne ka nyai kum ka kan ja mo ko do ma kum ka ka kis number ba ka de ka ba i wei i batrei la ni ar ngot badang du na ya ka shi phong kum bi ta do sha khmat ne te la da don ka no ka no ka jing ja ne kabilai thu bat bakila aya depan penyesung ten rega barang jiabiang kuma pikiro shakhmat kala poin kum ga kes ba kum kini ki badai ki batri kam yeru kala kan ya no kum ga kes ba kadok jito ket lagi pulen te kendian ku suka ban tep lada ki dikini ki ba ya kum ki kes ne kum ki iki jing pen sitam kong emre sitam ngin ya tem
0: inda la ya kat kum ka kes mo bala poi shapulet kan shong kat kum ka jing buk jong upolis ba de te menta kin buk ha kanu ka section lada le si ka tu ka sha bat bor kin buk ha ka section ka ba bat bor ti mental ada di baik isha moles kat kum ka second don jong kam moles station kata ka jing sha pen shi tam pade kan ngat baik kat kum kita
1: kan kum ki kan don ki ba la kem la ni la to kit la ayu yo to nong len ne kan dia ko amlish lara ja ba ki ba ujor thok pade ke ek ban ja la ban don ki kum kita ki jing ja
0: hoi ke den kum kita ki jing jaru te la da den ba kum kita ki ba ujor kilap mo ka inquiry kilap ba kata ka jing ujor ka long ka bam de kini pat kin sa pen stom ken kat kum ka ken don jong ki an te kila ban sa pen stom pat kim dei pat de ken man pen tho bria mo ya no ri ya no pen but nam ya no ri ya no la ni pen tho bria ya ka kam ka jam la ni ya ka long ren yang ya ker teng jong ta u bri la u klem le mo te ka dei ka ta ka ba kong san ka dei ban stick be ya ka e ka ba ki ki ngat ken um dei ban le ban shumushlia ya ka e ka bam dei te la da ki ngat hakum ki ta ru ki u jor ya ka e ka ba ki klem le te ma ki ru kin sangat ha ka ta ka jing pen stom kat kum ka an
1: Gapur lah nanya ni kong ayam milish. Kerban bagi perak nong sangat. Kibas apat sangat bagi ka jenya keren ka jongi. Ka jenya merjemot jongi. Kan kami o jeng syai ba. Haka bide ba ka jeng yadah yang ngigi kan tayi. Haki jaka terai kam. Kiba per per kam per lah kalong. Haki yeng beriw. Lani haki dukan. Lani haki karkhana. Ki office ni kinu-kinu jaka. Ngi don jaka ni ka an kaban yadah yang ngi. Te kadu ya kong ayam milish. Kei kaba pi don. Ya ki perak nong sangat ban keren ya ban ongkum ka jeng kentu. Haka bide ba ka ni ka an.
0: Kajing kentu jong aga long ba kum ki kentai mo umdei bangin tieng umdei bangin sir umdei bangin leran henry ladang ingat hakinu kinu ki jing ek ide ban wan chakmat ka ba kong san ek ke dei bangin wan chakmat lada ki kentai hi kim ujo lada kim wan chakmat in le kum no in tip kum no mnan patem henry bun ki kentai ka si jung ki leran ban wan chakmat na ki pet khat be ya ka reputation jong ka ying ka sem jong la jong ti ladang ale kum ta kan long ayu yanga hakin jaka tri ti ka kata ai ki perkhat be yaka ta ti han rei kam dei ban perkhat di kita han rei ha ba phi ai lat ya uta unong le kamut ba undang yai be teng ban le na ka por sha ka por ti lada phi mi shakman ban ai ka jing ujo pa di ka ya rap ya phi ka ya rap ik ta ki wei pan ki ban wan hadian jong phi ban lai na kita ki ki e ba ro ken
1: kadai ko ngam sebab pi ong ba gadon kam bangin so thu shwaning kong ba gadon ka an ka ban yadai ngi kin thai.

ukon bat ule hikai ye u ki ai ki ai baro ki ba ula nang leng ba ka jingle jingle kai jung uhi kumta ka jingsung utna jung ukon ne ka jingle kai kala nang kio udang ken mau ba haba ule pet yo usain bolt ba open khanye ka record jung ka prathai kadan ka jingye tho khana ka ba sngot nat ka ba dei bat kata ha ko ba ge smi kat ba udang pet ja television ka kemeju kala penlip no ya ka television bat kloong ko khon kala dei ka por ban pule kot menta phi dei ban plet jing mot ka jing pule jong phi ula jubab ka ba la de phim sha yanga ban pet television menta ka smi kan poi ka smi ba pen sa wat yanga ha ka television bat pen ong pet u guran der vir ula mare menta ka ai yu ka jingkman ka bakrau ban yi ya ka kemej u ka ba pet yu ba u ya le kai leng ba ka television ngalong ba ka long shisha ka ba phla kata ka long shisha ka jingi tho khana ka ba ai men siam u gurender vir u long shosho ba u wan na ka long yeng ka ba pedeng ka yo ka kot u kpa jong uru u de u nong le kai volleyball ndrai na mar ka jinglong jingman ka yeng ka sem u la ban e no ai ka kam le kai jong u kajing pos niew ka ba umla ban pendep kalasa klem dala ban pendep ui i ka ta kajing pos niew ho khun bat unget bu khun jong u un pendep ya ka ha ko bai ka sngi u khun u je kran bat u ban sngap ik jing tho khana sha phang ki nongel akai bakrau kum u milkha sing u jo ong yuk pa ha ko bai ka sngi ngan pendep ik jing ang nuot jong phi u kpa u ong ki jing pos niew kem ju urlong hi dala dia kidan ka me kijing trishtam bat kijing it ka bakrao ujiye tho yu khon kumno umil kha sing u jupint bet khlam sange umare apo ka sngi ka bashet bat u jupint bet de ki kenta man ka sngi kita kijing tho khana ki lapen shlor shibon ya u khon u khpaul lapen shlor yu banela kai na ka banta kari ban yo takma na ka banta kari india bat banwan ra aburam ya ka jat ben rio haba ujiye de kijing ya ko mare bashispa mitar bon ki brio ki ong ya u wat chem ye kishis pa mitar kamde ge jing yakop na gabenta kinong india kinong india kimshim la town yaki na gabenta ka jing mare ba shis pa mitar hendre ma u bar ku pa jung u ki ju yeng scam kis ong yuei yuei pat menta bing la jet ge ne kelenti ngin om phai dien shu ngin pen shisha ba yak ege ba ki breu ki ong ba omla ban le la shisha ban yo u ku pa jung u ju ong la u khon pen sa le ekata ngadan ke jinget ke bapura hapi ke jinget ke baula bu ho khon kalalong ke bor jung u da ke bara e kata ke jinget rengkat bat u khon u la beteng bania chakmat menta u ko aban ong ye wei pi wei nong india ki nong india kila aban mare astet ki nong india kila aban le bha ha ke jing mare ab shis pa mitar ngila aban yo ya ka ban ngila ban le kai bat ki bat tebit tam ha ke perthai ngalong batang supet yak ei kabamaki baro arngut kilayo kalong shisha kabapla hapo kapor kabatang arsngi maki arngut kila penprai ke record jongkari laisien kajinge mare abashis pa mitar kamdei ka kam kabasuk kumbala kedo uguren dervir kibrio ki juang baki nong india kemde ki bala thau da ka jinglong tenrai na ka benta ka ne nrei wadah pedeng kini kijing e baro maki baro arngut kila pendep yak ei ke ei kabapla ngakwa ban keli yaki bro arngut bat ngati kena bagi nong sngap jangka man ki bat ru kin kwa bantip ke ai ka bor ka bala penlong ya kane ke jing job ke ai ke jingkut jingmut ka bala penslor yaki ke ai ki thong ki baki la bo na ga banta ya la dia bat kumno ki la trai ban pen urlong yaki katno kalong ka ba e ban poi shakane ka kerdan jangka jing job u guran darvir ulong ba ha ka ba sedang ule kendo shibun ki jing e kidan bon sien bu arta tien yala de baru perkhat hato ula jiet ka badain em hagi jingi lakai om ju job man kapor teng teng ki ojing hikai na gi jing sha rem jongki lano lano ru haba urem omla ban pendep ya ka jingi lakai ka bu kumi lenti ni umat ka jing mensau ka yeng ka sem jong urpat ka ju yeng hasenda jong u ki ju ong yu u kamper ka sngi ka basneu ne wat ka snem ka basneu kampen sneu ka jing em jongpi wat sange ban pho sneu u coach jong uru ul hikai u ek jing hikai ka bakong san u ju ong la da phim le om dan mano mano ru ban le na ga banta jong phi kita ki kentien ki lasa abat u ha bagi bahayeng bahasam jong u coach jong u bat ki breu ke badan saudong jong u ke le yai beteng ban aimen siam bat kershan ye u ke jing ang nuot kam juja
kata kejengkersan kebaman kepor kala

hawa yeklam leng ba ga phone de ya awo yeklam wo animes ji wo kam jo le wo gorin der vir we maria sdang yeklam chemi go banta wo e khublei he ta we nam jap wo kam jo le khus nam go bri yogi yo le he ta jingmut hapri yongini ki arngut we man se khet go yo su ko yo phla de jo yo le ya ka jugal bandi ha ka kam tem kam put Henry ni won de yo yo suki ye ka jugal bandi ko rapla ha ka ye kop le kamju ha ka wa wi ho wi u ye le ki bo ki ye ka thong ne ta job ya ka wa kamju le de ye byang open ken ye ka record ko de em ne chwa man sa khet ka khana ko snya su bha te he ni ye klam mu ki ong gi wa ki wa am ye ka program man ki bat kwa gi wa tip chapang yong gini gi arngut we kwa gile wa tip chapang ge jingjap ku kru ko ki de yo ki i was nya suk ba to ha wo yo wo ye klamo animesh ku jur da khana u yanga ye pertik treu nei te kamon wo manu utau wo kso ye ga record ha ga ri le ni u national record holder ha ga ye kop yong ge phet pla aspa mitar wo ga sos pa mitar we wo manu le u khon yong ga chatisgar u kujur khana u yanga le wo o mi khmar uigo odisha hagalumpung yokop o phero phe dangnin snemle the job uigo kusna magalumpung yokop yugo tip kamge asian championship wo go world university games khana haro uinga chapang isdang wo wlanti hagri ga kamile ekene ru snem arjar arba wi hadine de pure u nagi skor manule ukhna skor yonga sainik school ambi kapur wene chwa jo manule uile ke football hagobre khnao hadienu sempat ke khlam covid 19 ki bai gi pa yong ole jo elat ki o mi uchalaj bo yele ke lene wo pet upar kam wo ilongi man das dangi wo thanda hadien yong ke khlam ong wo gi lokki jor yong o gi jo ile bo langule wo o kini ki ong gi o chapang ka ta state athletics meet ko da man wo wo gani pen man wo im sem bo yo wo chem banta u khana uri chimntau hagate ke yakob waiwa mtule wagni manpathan go ga ka kabu go cha je ne bentau yo mi khmat chakari tani ke national level ne tere cha je rule o yukhon ga lumpung yakob yang national championship ha ga ka ni ni khun ro mi khmat u ga india ha ga lumpung yakob ki wa em chabar gari lani ki international level how yo wono yiklam wa gurin der virji oi o khana inga chapang yong miwan hagwa gurin derwer de khana u wato o manu kam u petty officer hag chak kre kam chipai lane ge indian navy khana u inga wa kam man kate o manu kam u te wo smart tam wo pet lane u fastest sprinter hapo india ongule wadang ini wede ye wo bo ye ga national record hag ye kop yong ga chispa mitar de wo ye wo pet ha ipor iwo chipao point kende second and he we kanaw le inga wato o manu nong india wunung kong tam wo yu pet hapo chipao point iwi second ong horo uwo o trang uwo e chikri gari le damani hamadan uye pet pala na hagi uniform le kamjo kanaw le wapun ar upa uwo papunu to kibru kibile ke sports pun kan mohoro ode wa ang wa india jo am gdostor go pun kho ji yung gi sam nyong ki ki tamasa gi kripang gi pher gi pher kam ga diwali wa ga jing priang yo snam mutham bi le ne ga new year ang wa kam ni gi por yong ki tamasa o wa pa yong o jo pun kho ji gi khusna mo pher o pher gi ki ri yo gi khana wa kat wan mani wa snya sok sa kan jai wa le ye ni wa pun kmen ga le yo o semen khana yong a chapang i jingmut how open code yigi khusnam we khanao le yigi param hey won the job we yo u yigi ni khusnam nu job u we nu chonu yigi ni dor ki wa man kam ga jing sa kan mo u gurin der virji how khana param u yinga kan mo ka man mo jo la lu ti u ne venta wo yo u yi khoni gi lumpung yok job le yigi khusnam ha gari we rap kale yigi kin hon yong u wo poi cha ka thong yong i job kini ki khna ge ong o emen sen we pun chlor gi yanga we snya kwa ale wo ong i o wo nang kre chi to mu ha go tor ti au prang ha ga ka mele ke sports khna ro o ka mon man wo snya suk bha wo li pet stem ha go kan tu le o wo khut lang u wo nga where ba where sdang u o e si ka yanga we batai u le yanga cha phang gi jing chem

o hai laluti ha ka kamile ke sports khana haro o kamon wujo kun mo ha ki por gi pet u ya Usain Bolt o de ye open Kenya ko world record emle ko kubor ko snyau dan da bha ko ye so lang wei te ong u Usain ge sngi kala dang pet tv u ka beg yong o pendam ga ga tv dap to ong ga to i por wo record no Ongoi o em kamu pelai jing mut mi hai purei buti yong me. Henrei u gurin derbir jubab u yaga baik yong o dewa ang. Waladam cha aga upet TV mentu kesengi da poi por waga baik. Dao hap na aga upet hapo TV yau kon yong ka. Dapte yau ang kepet utai u gurin derbi dang pet u. Nei yang u gurin derbir. Ong u wakat wan man sakit ke isnyau kemen waga baik. Ke yong o yok gau yo hawa yikonu. Ha kaya ko pet pala hapo TV. Mto du ite, u gurin derbir kanaro u yunga wo o to wanu nagateka long yung long sem kawa naga middle class family. Haga wo pa yung o to wile ke volleyball, henre ne dao i e iko ha yung hasem da hap na u wo e e kakamile ke sports. I ang not i wo o jo yolu tiba u mani wa sateng klem da yo open dem. Ong u yunga, Kamon wo pao yong o yo ye ke jing trang ha o ha ko ngai u hai snyaw semen wo kon yong o le chi sin ge sngi da pun man kam u ye be de mut wo mang ong u wo pao yong o ju iklam ha u bor bor cha phang ki khana yong u bru ye le ke sports wo pao we wa unong pet wo smart tam ye ro te por toi kam u Milkha Singh khana yong a kamon ku laru yo pao yong o wo chi sin ge sngi Da pun man kam, wai pun say so u, ya jing ang not upaw. Henry, upaw yong o wan senyu yu o, David wan de wa ong, wai jing yu chungay lani ka thong mjo wani deyo sok lani iwa pana wan hi, em kam ikere chitam wakam jo le ikut jing mud. Ong u wupaw yong o jo ong, kam manu Milkha Singh kere chitam u, waw sikai, u cha sikai de wa pet aga sngi ka wachit ka wa ek, Wewa man kesengi praktisu daki kenta-kenta klem chongnya. Kini kikana ki yong upa u pencelurwe pendap ki yai mensin i yonga ong ugorin derverji. Kana u yang alek kaman wa upa u yong u pencelurwe yai mensin ui o waw yukun wa yomi ikman ya geri ke yong u wakamju le waw raknam rak warom hi ya geri. Ugorin derverji ong u yang a hawa jid u yaga yako yong ke cispa amitar bon giburu gibu ong yi o Waham chim dekat cispa amitar. Nebahag ni to amtok ke leke yang ginong India. Waibu amtok ke rechna nebenta kibu smart uphet hake yekop yang cispa amitar sprint. Henry o wopa u gains kem ki yake teke nongrim kebu ki em ki. Yekalam ki praki katu kamada jet yake ni geluti mhoi de ukur uin lani ukun randi. Upun yo ci kibru kibu dok jingkermen waiki waong wum ye uman. Nebahag iwa ong kibru i wum ye uman. Tak kelai cahaya rayi ibu yeman way ibu jam. Ong yanga kamon wau pau yang ojok pun celuru yu ode wau ong. Dau yemi. Nebha anga ema ketika jengchenya aku skemha hame. Kada kamte gini ke jengek ke yang pa yang gurin dervir ji. Ha o man ke kebor yu o wau tiabek cekman. Ong yanga deilang wete isnyaw skem ha ke jengek. Petan bet o wau lai cekman. Wainne kwa awo pachat di ke kubor cha warok gi nong India wa gi nong India le yebet ji waw sprint lene u pet kam kunam. Yebet u yok yebet mu wa yebet u yakun percha wa gi beru gip cerkai tam ha ka pertai le ong u gurin der vir ji. Nga ong o iki pet ki iki ki wa pi pen argut yok pi. Man sikhet ki ki wa pelabha. Dupo arsngi pen arpi yebi pun kenya ke rekod yang geri lene ke national record. Hadu lesin. Ku pet hagi yekop ye pet pelak. Yang ke cispa amitar tok mtok yu suk. Nai bahak kamar kedau tan. Da u gurin dir virji. Uwa ong. Wa kibru bon sin jo onggi waginong India tok mm ubiang bor bahagi hei tok wagini kejai yeleke. Henry nga ong yeki. Hanlah haperdi ki jing ek ki wapaknan bon jat bon sker le. Kini ki penar da yok ki ye yirei. Iwa rap her. Iwa rap pelak. Kwa awo pun tip le ki wap hi ye ke program man ki bat wadang kwa cok cok ki waw tip ke yika ke bor ke menedin ke wong nyet hadu waw poy cek ke tong ke yika kata ke jingkut jingmut ke wakaman kata ke tong ke wabuk naibenta yong ide

Amon pun krek kam ye kita wuro we hadu katwon mango iwe e wo poi chadu kini ka kerdan. Hago wo gurin der virji ong wi nga wa ha o na wo sedang cham mat wi chi bon gi jing e. Hago wo em bon sin jo arta tin we du jing kermen wo pun do o yu o hi ai le. Hago wo ten ten jo perkadu tip iwe to mo iwe lek mo ini le. Henry hago kam sports hi pi mye pi u job bet manipor. Emi por snyaw tho we yo jing snen bi ne jing bakla ge yong pi ong wi nga wa hai por i remu snyaw wa ta md da byang bhai ji rukom i khun yong ole ni wo mong wa ta kha ni wo mun so hen rai hala kat tele ki yong sem yong je mu i ben la ni kala war ngen ji o we bar bor hi em lang ba ki wo na do was dang ong wi nga wa ki ba than ki i mun sin ba ji o wa mphe dao lai bai hi ki kam gi cham ne ba mto ka chi sngi ka sngi ka wo si le ni wo pon sep a ye te jing em ham jo do jing kermen ne te mto ri te khana ro wi nga ka mon wa wo si ka yong o le ni coach jo hi ka yu o cha phang ka te jing snen le ni ka le nong ko kong san ba re wo ong la da mle mi ki de mi md ki wo le ne won ta yong me kini ki kinte ne sa gi hanga ong gurin der virji cho cho ong ro u ha ki wa hayung hasem ne te wasikai ba kam jule ki bru ki am ha chan ha jinga ki ong phi ptan gi wo em se mai kar chan ka ding yong yo abor yo am sim ju ple ju blat ko ong ni kun ro ong yinga wa to nei ni daw yong ki kar chan i wo yo pen man ga yinga wo yo abor wo lai cha khmat han la de e kuluti ko wa e le karaneliang animes g1 ole khanao yinga chapang kamon tsdang wu yiga kamile ke sports lenig athletics house name arjar arpha wi hagbo bon gibru ongi o kini to man ga gunta ga thme wai emle gi bo jingkli o wa yeumam yeuma wo po cha ka ta thong henry animes g1 jubabu yukire ong katu batan de psya chegni ga gunta yongi le ki ukut jingmut wai wo kre chitam Upanman kam, wai wong man gale, ka wa saiso saisla. Wa animes jile, ong wo pao yong ojo, ong bao yi o. Chi sen hi wada jeet di guruti, hamjo karu in den de. Boon ki uprakat chapang yi yok yaga jing job lani, yi re yi hega jing im. Tang wa duka chak don hi, ki wa mi sakyat na yi thao yi wa suk, wa wu le ya yi kam. Yai ne haka thong, wai ptanyo wa la cha kaman. Ong wu le wane liang yong o pantikana u, wa ki wa hayung sem yong o e gi kirchani wo pura yong ki ladaman kacho man le ladamani he kirchan yong isnya le ni gata go ongi ki emotional support ka poisa poi lain le ni hagi wan gon gi ru kom le ongu wa nei liang yong o ku jingmuru wa kore chitam wa wo pun yo yo ki india e yi i wo o mu ong u animes g ne te ong horo u wa kamoman hi ya u gurin der vir jo snyabha u ye klam gi bru wa gi nong india m gi ge te ko bor ko wo her patang wo ye pet do hpo ge pas kon na wat tang ge pa pon yu is kon le we gi ni ge le ke sports tom to ne ben ta i yong gi nong india hen rai ne ge sngi ne liang yong a snyaw to wo ong we gi ni gi armur ki kon kun ro yong ri pen se ket gi wo gi nong india le ye gi u le ye ni mi we e i wo mi ye u le hai kam kari pensekhet ko wa ai emi ye ko bor ko wo ye yo la ne job hagi liang ki bo bon la di hi plaji mot i de wa to rukam u animes g ong u wa gi ni gi ji mot pun chlor gi nga man ga sngi e kham tam kara dang pten gi wo cha si kai de ye le be ki wo pun bha ye por wo wo tung khen ye woni wan i wa rim ne wan ta wo chna ye wa thme i te to ka record kanni yo tipi ki wo bon ma gi bro dus dangi wo ngai wo gi nong india le pa ya ye hi gi u ye khun ha gi ni ka kam le ke sports yong ge ye phet pla wo ye snao suk do ong i wo gi ni ki ar ngot ong gi nga to wa ki ra gi wo msange le ni mhun gi dukat hai ni ron hi han re kham tam ha din wo gi ni de cha je ki le ha glam pung ba yong gi ja eko pair of pair ga tip kam ko commonwealth games ki ni pan ar ngut ko jingmut ki wole ba chu chu ha gi eko ki wo chek man hadi ni klam yu snya su ong yi ki dang m 71 iwa nga kwa aw tip we nga ja jan bon hi ki wa

chim yigi lat yada kuntu le yoro o pet yigi kindon sikai yu de pinmi yigi chanat krek kam o pair yong ko sarkar hayato weini prolog hagari yigi yong I irukom yile yakun wechit yong ko singi hay porlior to iwi yu chem hagi yong chet jag yong I ye bile u yosuki wanado was dang chit usempat ikla hayato wei bami di ibangi tiang hagi yong ko sem yong I le stang ukla Ha ki katu kat ni tali ki thao ki da bo ha ki chu khan dao dep te yo bo ha mi dining ha yung chet ja chai bi wani thao da sdang le o bo ye doi ha yung chet ja kan wa ha ki bu bon wan ki yung ki sem chet ki le ye ki sepin dep te pen kre ki yo ba jo snya apna ba phi jen chapang ki ni ki jet jing di ki wa chngai we ki open pengat Let a life which given tagi woman pedenyong ki India, thou champi, ya ki am panna, ha you born ki tau, em ki sauce a pain, ki to, dukar o bang, Henry egi let ye tis nyao se here, let ye is nyao like load, nay chit. Ha Punjab, wa Haryana, thou yo be ki jet jing di, ki we em ki class, ki we he o he, ye go to tiplet, kam ki lassi, ha Rajasthan, wa Gujarat, u yo be, ye ki chas, ki wo man ki jingdi ki wo byang tam ne wan ta wo pun pangat ha ki wi to wan ki ja jing ba wei ha bihar jharkhand wa ha ki banta ka than mi singi yong go uttar pradesh u yo pi ki sattu sharbat ko man se khet ko wi ni ja jingdi ko wo mbie de upun ya ha nei dau I bang yong ka nei ba ka ni pen dap ko yo khpo wei e bor ga le kam jo ha ki banta yong ka than kon kan wa ha goa Uyopi ye ka kokum sharbat wa sol kari ki wo man gi wini ki jat jingdi ki wo banana amba ha gi benta yong ka south india wan ki jat jingdi ki rap pao kam ka panakam nirmor wa ka sambaram to ki wo ki edbha ki bru udi kat baha odisha bel pana kini le em gi ye thao le ni ka benta ku kerpang baha Kini mau mangi dukat kita ki jingdi dan hi henrei mangi le ka benta ka kongsan bha wa kamjo le ka dustur yang gitanya pher o pher yang geri India. Hagini yo ile ye isnyau yang ke ek Bharat Shrestha Bharat. Wai em sebi tuan ibarap kongsan ibane kenmo ha ka wa negini ki jingdi ki wa bon to ki wa mi negi yung chetja ki yang I negi thao ki bhao yang ihi. Kinim to ki wo wan leng ba ki ti company la ni ki brand ki wo he ki wo he ni ki la pla yao henrei kini em ki haki ya ka ta ka bor wo kam jo le ichem phang yong ki pateng kara kam te nga pun chluri phi wo ro wo par chang bhi yig ni je jing di ki wo bon jai tan re ki wo tip kam ki indian beverages kam tam ha kam ni por yong ichet ile hem prolong Dei wan yong ilior sagubi tuan ke pang le nega mat yeklam da sedang ga wosun char gi man yong man sem gi yong I. Wai kate to ki sepin. Ki sepin to man gi ke win gi benta ke wi kelam berubha wai yong man gale ke pang kam tam ha kami nipor yong I chit ila hap. Ngai ejen mem ke wit le ke man yong hapo India ke wum yeklam jepang I man kerpang yong sepin man da chit ibeneng. Ke wi pe ke wi ke tan em ke jar jar ke jai sepin ki wai em jar jar I bangi tiang Wei ki wa em la jar jar irkom bi irkom sma. Em ni gijet sepin kam u hapus lani u Alfonso na Marastra wa naga thain konkan. Ha Gujarat u sepin kesar to man u iminsim yang u amras. Ha Uttar Pradesh da jo tip kam u dasheri wa kam jo le u langra na kakashi yang ngahi. Hai sekiat u sepin langra em u ye jinglong I u pher bha wa I u kerpang bha. Isni yang overboard yang ngambek I hala de I ule. Nete emi ya usepin zar dulu. Uwe ilkombi I yang o to I wada tan berubek. Tangna jengai le. Ucausa wa malda. Kini penar em gijar jari pertut. Ki wa wan langwe wa kenmo tempang na ibenta ki beru ki wa kiit yaki. Lada to wa laisa South India. Dao chembi yaki har pi gihar ki jatisok. Kam ki Banganapali. Totapuri, Nilam, Malgova, cha West Bengal and the jo tip kamu Hemsagar, karba cha Odisha wa cha Andhra Pradesh wan, da bana nam kamu sepin Surwa na Rekha. Karba nang lai nago wika thang cha go wika thang, I dur, I bang, wa kam jo le I long iman yong sepin le
kela i dai lang. Wei perlok irkom la yau yong supin kat ni le man i i udah jengai bah. Le de man i na duk na chenong na thao chaduk ki yau he le kam jo. Niling ba ka man ki bat kwa awo is nyangwo i ki piyu rap chenrang wakan thai kwa de MKT hagwo thong yau supin. Pi mto man pi dukat ki tiki nong thong supin don hi ki wia man lang kama man lang ki prao rap. Henry man pile ki tiki nong senyang ki wukro wai ki wukerpang bahan e benta i pen he i pen kama ya yok nong kari haga kam rap kam riang. Ewa unangku unangkap cok cok bisa perang ki kam ki yong pi wai wong man gile ki wasei sok say sela. Perlok hakam ini por yong icit hai por yong geliur. Bun sen yi giskur de cok kang lani di e cuti. Tang wa ne kwa a wau kram cepang gijat kelas ki wapun man yi pi wau kwa api wau pun psi apertuit smart smart. Mudur em geskur haga wagi kena ki kenro kelut wakam jo le ki temen ki kero ya em lang gi cirup wau cha sikai lani wau tip haga wa em kam yi te jingsu em kam gi yung building gi wahe wai wa klem ki kamra kelas wai wa snyasuk do to ya ki kelas depan man harut ki ki wa perlok kini mtok ke perom Henry man gegejing sekian yang isdang ibi imen sim. Ha alua Kerala usaji wala Cheryl pelau yai kam yang o duleng ba kata kewa ongki ke swimming club. Kama man parat kat sana jalan ngut ki bru gitu tip wau yempa ling ba kata ke swimming club lani ke tau sikai ke yang o. Usaji ji hikayu le yang gikena gitu na gitu kot met kaman wau yempa. Chedin yong ni jing thmu em ge jing mut ku khya bha ka wan lang le wai e ikho dei lang wo ge jing thmu gi wo bha hagi ge jak snem gi de chwa bon gi khna askur do gi ye em yong ki ne ji a chong le ini pun man go yo saji ji wo khar nyaru par kharu le ta wo ge ki khna atip gi wo yem pa m yap ki wo wo ye gi le op le em pun de ki ye ki hi ite e jing mut mani kawunta ko sdang yong gani ge jing thmu ge yong o deptanate sdang wo ye ka kam ge yong o isika yimpa ya ki bru prolog i em kam jo le ikre yong saji vara Cheryl hikai ge yi ye ge nuksa ko em kam bha kamman weapon kan mo ge le wa wipo wi em kamu ya ki tigi lat yo man toy ne venta wo chakri ge em lang ka salang ke yi ge em kam to em ne ge ge jing thmu ge ko ge jing kre chtam go ne slam Dagini ye wan ra ye ki wan gi wan gi digi jing kala ki wakit jing mut ha i im yong ki hajar ngut ki bru. Prari umaya dagini bedem yo alat awa wala emkam cha Netherlands ha Europe ha kawa yo ale wa wichi menta ha girang go pher hei ni ilai emkam em ga wiga kep go pun man yo wipo wi wu chong chnong yong gari India wa wudabu dey snya sarong. Hagi lang go kerpang ko penman he Netherlands de ebyang yi pyang yong rim ye gritip kam ki pyang tama ne gi chola era copper plates de ebyang chi India ne liang prime minister yong he Netherlands le de em lang ho gani ge sngi ne do nei te sdanga yo ye gi khubor gi upher gi upher ne gi bru gi nu India o kam jo le na bar yong ri che phang gi pyang tama ne yang gi bru gi upha ye gi khubor pen snyau gi Yaitu ikmen wakam jo le isnya serong. Em le isnya kumen wa iman kerpang negi jat beru Tamil. Haga pertaya wara aku wi hayata wani iyo abnyang ya kini kipliang tama. Perlok em le ikwatip iwa kro bahaha perdigi beru hayata wani kipliang tama. Karakam te negi sengi kwa awo yasamu pi cepang gijing tip kiwa benya. Kini kentup ki ya arpa widli kipliang he wa ledli kipliang tama kiwa kian. Kini tok gi biyo nung kong do usem Rajendra Chola u pendep yai kular i wede le do pau yong u king raja raja chola kijing tok penyo ki wa kini tok gi biyo snya bha de ka chnong anai mangalam cha ka wi ka manyung ka dang em ha ka nyam budhis kini gi pliang ta ma pen mi ki de i YouTube ki em jing mot cha phangi job yong ka hima chola Penyogi yai bori wa klan yong ki hima chola wai terwagi da yai YouTube chapangi yato wa kiri ki wa MG ki benta yong ka Southeast Asia. Sya sorong ahadu kata-kata nai benta ki history wa culture yong ka chola empire. Perlok,
Sorkar ida ichtam go open ne wa kamjo le wo ye da yi ki pateng yong kari India. Hei ye to awe ni di chemre yi ki bintang ki wakong san ha Malhar, Chhattisgarh, ka wa hapo ka gyan Bharatam abhiyan. De chem ye leedli ki priyang tama ki wada tlep hei te. De ngay wa ki ni to na do ki por ki wusinchar u Maharshi Balarjuna yong ka hima Panduwanshi. Kirustat ngat ki wato ki ni ki jing thok thok gudu thok naduk ki spasnem gwen ru gwen nyaw ki wapen man. Ye ki waw em haduk da ki khatso haduk khatsan spasnem irata. Kini ki pelyang tama thok gudu thok da ki dakten re yong ki brami wakam jok dek kaktin pali. Kini e gi ya yutip iwa kordor se ki borsen char kirkom perchangkat kami ngat wakam jok lek giriti gudustur yong ki tu ki por. Perlong iginong India emi yai snyausuk wai ki edu kerpang bha hai to wai sun benen. Wat hadu gini ki sngile kari yong idang em go yai ki thao pet binya ki wada rim bha ki wada ki spas nem wai ki wada chem le yai ki jing chem ki wapala ki wakat kam ikhen idia. Ledamani hai to wai laluti yong ka pancang dan ni ka almanak tenri ni ki tamasa wai ki riti ki dostur. Borok gini ye soalanggi wa ki klor wa kamjo lek gi benta ki bm che sun. Ipure che panggi klor u benai wa kamjo lek sun benen. Penman ga yi wa kwa iktip che pangga wipa ga wi ka pateng. Pen chlor ga lek yi gi bru wa tok benya ya yi wani wani wam tip. Wa yi hado gini gi sngi dang yo yo wa yi snyasuk yi ke it yong ki kena khan roh lot hai ato wa ni. Hagini gi sngi ye bhi u yo wa ki astronomy clubs. Yo bhagi timmit hagari warok kubi. Ki kam giong ki le da yo uyo usaki keleng keleng. Nado ki nong bak ki wehek haduk ki chenong ki wakian. Wai nado ki skur haduk ki tau inke pengat. Dang ini wadep, yo yutip acapang ke Bangalore Astronomical Society kujuk penman ya ki lang. Wopet banyak ya ki klor ubenai wakasun benen. Kani kesen da dep kolek. Wapalai pak bak ya katong ni bentang wapun tip min no. Iki rukam tip. Lani ipure ya sepanggi klor. Ubenai waka sun benen. Hagi tayin nong pendong le. Em le aku wikikin hun yukada tip kam ke Kagol Mandal. Kauda sedang ya hikai betembe ha do le pao kenta. Nai bentang wapun man ya rukam pure. Sepang ki klor ki benai. Waka sun benen kau rap suk. Wai kau pun senyaw suk senyaw tenat. Kau pun keit ya ki beru. Perlong upet yigi klor chasun hai por mit ibu kho ibu jingari sun benen man ga yigi yigi benta ga snyau hun we go phla bha ka sen yigi de tip kam ga astro kerala de pen man ga yai pai bnya hai por mit u kam jo le ki workshop hei ni em gi khna kharo khlot ki thrang bha wo tip che phang kam man wo chna yigi telescopes we kam man open em kam yigi star maps ka big bang astronomy club yong ga rajkot depan man ga bondlik program wopet benya ayi klor waga sun benen nado ki klo yong ka gir chado ka ranch of kuch ka jyotir vidya parisanstha man ga ko win ki thao e sikai go slam bha hai to wai pet benya ayi klor kam jo lai pure ye ga sun benen natlor em ye ki tiar pet benya terwaga lai ki kot ka thao pure kot lani ka library wat hadu ka telescope library le kamjo kwa ale wo ban he to wa ka ISAC Indian Students Astronomy Association and Community kini to man ka network le ni ka ya khmat de ki na pure ka punya so ki club ki pure cha phang ki klor wo ka sun banai nya gari ka wo penyar ye pure buthi ye kre lang I kwa tip rab banya kat kam ka science hapar di ki khna khnro khlo. Perlok man ga ku em kam ha wo plek por nei benta ki kam ki wo ke et kasar phi wo tho bnya la ni pura cho cho ye woni woni with me aging im young phi kentu le ye ki khna kro klo kri ki wadang khai wo yuk so okti lang phi wa gini ki astronomy club wo he por wo yuk ti in man ga ku benta ga wo lai che ki ti thao ki rachna kerpang wo pek ye ki sun bnen wo kam jo le ki met bnen perlok nei benta yong phi ki pek ye ga man ki bat ha ki tv kuau kerpak lagi pi, wopet pi, ego video ego kerpang. Ya gini di kelambah, hagini kejak sengi, kau dah dem. Hagini ke video, kekinhon yang kibru, dechenna, wadah lek, ki kam lingba ikut jingbot, wakam jo lek.
Ijing perchang hai ye to.